0: German Bolero.
1: Yan ang ngawiting Rasputin. Wala po yan sa Boney M. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Mayroon na pong 28 Star Minutes makalipas ang alas 8 ng umaga. 8:28 in the morning, yung pong ating Philippine Standard Time. Ako kung ikaw ay TikTok fan, eh alam mo yung Rasputin na nag-trend din before ano. Diba? Pero kilala mo nga ba si Rasputin? Ay nako si Rasputin ano. Ito muna, itong kantang Rasputin kasi ng Boney M. Medyo biographical. Yung lyrics nito, may sensationalize lang. Ano, merong pinadrama, ganyan. As in, pinasobra. Na storya. Oo, life story ni Gregory Rasputin. Ayan, diba? At kung hindi mo kilala si Gregory Rasputin, actually kung i-check mo lang yung lyrics nitong Rasputin na kanta, maiintindihan mo siya eh. Malalaman mo, maiintindihan mo kung sino nga ba si Rasputin. Diba? Ayan na si Rasputin, siya po yung Russian mystic and self-proclaimed, self-professed. Siya po nagsasabi na siya ay may pagka-faith healer. Parang ganun ano. Kilala po siya bilang kaibigan siya ng imperial family ni Nicholas II, yung last emperor ng Russia. Bansang Russia po yan. At siya po yung sinabing influential sa kanyang final years sa mga Russian Empire. Yan. Pero alam nyo ba na si Rasputin nagsimula umano yan bilang simple at magsasaka, simpleng mamamayan, ganyan. At bigla na lang siyang, basta nagkaroon siya ng influence sa ano, sa mga, sa empire, Russian Empire. Tapos yun, naging parang ano na siya, sabihin natin kanang kamay na lang din. Diba? Para maintindihan natin. Diba ganun yun? Diba yung mga nakaraang mga panahon na halimbawa, babaylan, ganyan. Sari yung mga parang senador. Siguro kung ano yan, kung halimbawa normal days, sila yung executive assistant? Pwede, no? Mga ano, mga, may term for that eh. Yung mga guidance, diba, parang nag-guide sa Pangulo, for example, diba, o sabihin natin, ano, executive secretary ni Presidente, kumbaga, ganun. Diba, mga counselor, councils, parang ganun. So yun na, yun lang naman si Rasputin, Gregory Rasputin, yan. At makikita nga natin sa kanyang, sa lyrics ng kantang yan, yung complex, sinasabi na magnetic at complex figure na parang sinasabi nga na holy man, kumbaga ito si Gregory Rasputin. Kumbaga, diba, I mean, kulang na lang sambahin siya. Diba? May mga ganun eh kahit sa mga Korean drama, yung mga historical Korean drama, Chinese drama, 'di ba? May mga ano, may mga parang counselor or council, taga-gabay ng mga pinuno ganyan na medyo nasa side ng spiritual kumbaga or umano, 'di ba? Spiritual, mga religious, mga ganun. So yun, kumbaga ganun lang siya, ganun na si Gregory Rasputin. So kung halimbawa gusto nyo pa siyang makilala, edi i-play nyo ulit yung Rasputin ng Boney M. Diba? Ayan sa mga Star Nation na teen, ang awiting Rasputin at nakilala natin si Gregory Rasputin. Actually basic lang yan, madami ka pa dapat malaman patungkol sa kanya. Wow! Getting to know each other kayong dalawa. But anyways, check your time. 32 Star Minutes. Makalipas ang alas 8 ng umaga. 8:32 in the morning. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Ayan, biglang umulan na nga ho. Talaga, totoo na. Ay, sana naman. Sana naman kapag lalabas ako, wala. Feeling important ako eh. Sorry na po. But anyways, baliktugtugan tayo sa ating programang Sunday Disco Flashback. It's going to be until 10 in the morning. Yan naman, let's go back to more of the music. Dito pa rin po yan, sa impilang inyong palaging pinakikinggan. With me, Star DJ German Bolero. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
3: Star FM! The greatest hits of all time.
4: Sunday Disco Flashback.
5: On Star
4: FM.
3: Star FM!
6: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: narito ang isa sa mga grander winners ng swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: Ako po si Annie Bicambalo mula sa Commonwealth Quezon City. Maraming maraming salamat po sa Star FM at Bombo Radyo. Sobrang saya ko po dahil nanalo ako ng second guaranteed prize na 15,000 pesos.

0: German Bolero.
1: Wake me up before you go-go. Mula po yan sa Wham! Ito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you!
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapulauan ng Pilipinas, 29 Star Minutes. Makalipas po ang alas 9 ng umaga, 9:29 in the morning! Yan po ang ating Philippine Standard Time. It's a good morning sa lahat po ng mga ka-Star Nation natin. It's a good Sunday. Ayan naman sa mga ka-Star Nation natin. Ako, kung hindi, naku. Sige na nga. Hindi ka masaya, sige na nga. Alam mo yung thoughts kasi, yung happy thoughts lang naman. Hindi mo naman kailangan tumawa, hindi mo naman kailangan gumiti. Basta yung inner mo, yung kalooban mo, yung masaya. Payapa, inner peace. Yun lang talaga. Diba ngayong Sunday, please ibigay mo yan sa iyong sarili. Parang awa mo na. Ay, ito para mas maging okay and alright. Sana yung maibigay nito sa atin ay kasiyahan sa ating mga puso, hindi pressure. Grabe naman, pressure.

Yes, sa mga ka-Star Nation natin ngayong September 6, 2026. Meron na lamang o meron na pong may nalalabing 110 days sa bago po sumapit ang December 25, 2026. So 110 days na lang before Christmas. Yes. Nako, sana hindi po pressure talaga naman yung maramdaman mo sa mga oras na ito, kundi galaka at excitement na in time, no, makikita na natin ang ating mga kalsada na punong-puno ng ilaw. Maririnig na natin yung mga Christmas song. Maririnig na natin si Jose Marichan, si ang gusto ko kasi si Ariana Grande, si ano, Justin Bieber, di ba? Si Kelly Clarkson, Mariah Carey, ayan, mapapakinggan na natin 'yan sa mga mall, kung saan-saan. At ako, nilulook forward ko talaga yung maliwanag na gabi dahil sa mga Christmas lights. Kaya naman, nako, sana ligaya ang maibigay nito sa ating mga puso sa mga oras na ito. 11 or 110 days before Christmas. At tayo po yung magbabalik tugtugan sa ating programang ano nga bang programa ito? Ano nga? Sunday Disco Flashback. Hanggang alas 10 po ito. Hanggang alas 10 ng umaga. Susunod po ang Pinoy Memories with Dr. O. Ito lang po yan. Ako po inyong nakasama. Mag-check out na muna ako ng Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Ito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: narito ang isa sa mga grander winners ng swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: Ako po si Duel Domingo, nakatira sa Barangay Muson, Malabon City, at dahil sa maraming entries na nihulog ko, ay ako ang napiling winner ng grand prize na 25,000 in cash. Saka tapos na grand draw ng swerte sa palengke 2026 ng Star FM at Bombo Radyo. Kaya naman, inaayahan ko lahat na sumali sa mga susunod na promo ng Star FM at Bombo Radyo dahil tsak makakapag-uwi kayo ng mga naglalakihang prizes. Nagpapasalamat ako sa aking proof of purchase na Gardenia, Globebread at sa lahat ng sponsor na 102.7 Star FM Manila. It's all for you, Basta Radyo, Bombo.
2: The greatest hits of all time. Sunday Disco Flashback. On Star.

0: You've just enjoyed 2 hours of non-stop disco hits from the past on Sunday Disco Flashback. Let's dance again next Sunday, right here on Star FM. Basta Star.
1: Ano pa man ang estado ng puso mo ngayon, may kantang nakalaan para sa'yo. Nandito kami para samahan ka sa bawat tibok, kilig at hugot ng iyong puso. Mula sa mga kantang nagpapangiti sa'yo tuwing naaalala mo siya, hanggang sa mga linyang magpapagaanong iyong loob. Ang soundtrack ng pag-ibig mo dito sa Metro Manila, mapapakinggan sa 102.7 Star FM.
2: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
3: Star FM!
4: Star FM!
5: Star FM!
0: Star FM! It's all for you!
6: Star FM!
7: Narito ang isa sa mga grander winners ng swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
8: Ako po si Albert Bautista, nakatira sa 6414 Avenue, Barangay Socorro, Murphy, Quezon City. Sa totoo lang po, hindi ko talaga inakala na mananalo ako. Sumali lang po ako at naghulog ng mga entries. Pero nang malamang pong ako ang napiling grand prize winner at 1 million pesos ang panalo ko, hindi po ako makapaniwala. Sobrang saya po namin ng pamilya ko. Malaking tulong po talaga ang 1,000,000 piso at talagang nagtasasalamat ko po ito. Maraming salamat po sa Pure Gold na aking purchase na ginamit. Kaya sa lahat ng mga nakikinig ngayon, sumali lang po kayo at huwag palalampas.

0: with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7. The Philippines' number one star FM. Heto na ang musikang feel na feel ang ganda dahil sa saya ng alaalang dala.
1: Ating damhin ang mga awiting Pinoy.
0: Sa Pinoy Memories, sa Star FM.

0: You are enjoying the music ng Pinoy Memories sa Star FM. Hanap na kombinasyon, music at usapan na inyong magugustuhan. Alams na ang tindi po ng pinagdaanan at pinagdadaanan hanggang ngayon ng ating mga kababayan sa Luzon. May kapatid si Dr. O who works in Manila pero kasama yung mga anak niya maintaining and going home to living in San Fernando, Pampanga pagka weekends po. Dati regular yung baha sa kanila pero mga 10 years ago medyo may nangyari na hindi na talaga masyadong bumabaha ng kataasan for the past 10 years yan, ha? Pero ngayon, ha? Naka medyo shocking itong almost a week na baha na dinidescribe pa niyang kakaibang taas ng tubig sa ngayon sa mga pinagdadaanan nila dati. Heto pa, syempre dahil may work yung anak niyang bunsong babae, pupunta kasi ng Guam, sinuong nila yung 8 hours na traffic na makabalik sa Manila last time around. Ay, Panginoong Diyos. Ha? Sabi niya, kung pwede nga lang daw ay sana never niyang maranasan po ulit yun sa buhay niya. Lubog pa rin at napilitang mag-hotel yung elder kong lalaking pamangkin. Nakasama naman yung nanay niya. Kaya after evacuating first doon sa may nakakataas na mga tahanan ng kanilang pinsan, o kasi bungalow type yung bahay niya, napilitan silang mag-hotel. Now, sa Olongga po, sa San Marcelino, Zambales at dyan sa may Dinalupihan, Bataan, hindi ko na nga sasabihin yung mga kaibigan natin dyan sa may Bulacan, binaha din. Sinasabi ko ito kasi I'm very familiar with these places at nakapunta mismo ako doon. Pati nga vegan, ha? May mga baha din akong narinig at nakita. Ganun talaga kahigpit. Marami na kayong news na makukuha dito sa Star FM patungkol po sa baha at mga causes nito. Pero importante siguro that we should do more para sa mga kababayan natin. Example, ha? Recurring po itong problemang ito at hindi ito masosolve sa paayuda or pa relief operations lang. Long term dapat yung thinking, ah, tama na yung sabihin mong resilient yung Pinoy. Diyos ko naman, walang duda po na matatag yung ating mga kababayan. Pero sana, huwag namang abusuhin sa pangalan ng resilience. Now, si Cardinal Ambo David, na taga Pampanga mismo po yan, at yung home place niya ay lumubog rin sa baha. Diyan po kasi siya taga Betis, Guagua, Pampanga, Mekeni Abe. He says it very well. Passive po kasi yung resilience. Parang tatanggap lang ng pasakit. Sabi niya dapat daw proactive defiance tayo versus preventable disasters as well as systemic corruption in our midst. Dapat daw ay de-normal. Lalo na dapat de-normalize itong kasadlakan ng kalagayang baha ng ating mga kababayan. Lalo na, ha? Tanggapin lang yung excuses at yung pampubutol ng ating mga leader at politikong di ginagawa yung kanilang trabaho. Tapos susuhulan lang tayo ng ayudang walang proporsyon sa paghihirap na dinanas natin. May punto nga naman itong si Cardinal. Aba, tayo lang ba palagi yung maglilimas sa gamit at kabuhayan nating binaha? Pero yung pera natin, yung pera po ng bayan, ayun, nasa bulsa ng makapangyarihan. O siya, balik Pinoy Memories na po tayo sa Star FM.
1: Star FM.
2: Mga awiting Pinoy sa Pinoy Memories sa Star FM.

0: Good morning, Star Nation, and you're listening to Pinoy Memories with Star FM. Sa Tuesday po, para sa mga Catholics, it will be the celebration of the birth ni Mama Mary, which is exactly 9 months after the celebration of the Immaculate Conception every 8th of December. Ha? Para po sa inyong kalaman at kabatiran, tatlong birth lang po ang celebrated sa kalendaryo ng inang simbahan. Ano po yung mga ito? Ito po yon. Una, yung birth of our Lord tuwing Christmas. Oh, ha? Talaga naman, malakihan yan. Pangalawa, itong birth of the Blessed Virgin Mary, dyan sa Tuesday. Yung pangatlo po, at kakaiba kasi ito, yung birth of John the Baptist, precursor po kasi, o siya po yung pangunang dumating para magsabi na si Jesus Christ ay parating na. Also, ha, sa dami ng mga pagsubok sa bansa natin, and minsan for us individually, maganda siguro na hingin natin yung tulong ni Mama Mary para ilapit yung mga concerns at kahirapan, pati na yung mga kahinaan natin, para tulungan sana tayo ni Lord. Balik ulit po tayo sa ating mga sing-along songs mode, Star Nation, kasama yung mga music ng Pinoy Memories with Star FM. Star FM!
1: Mga awiting Pinoy,
2: mag-sing-along na
1: sa Pinoy Memories. Sa Star FM.

0: narito ang isa sa mga grander winners ng swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: Ako po si Annie Bicambalo mula sa Commonwealth Quezon City. Maraming maraming salamat po sa Star FM at Bombo Radyo. Sobrang saya ko po dahil nanalo ako ng second guaranteed prize na 15,000 pesos in cash sa katatapos lang na grand draw ng swerte sa palengke 2026 nitong September 5, 2026. Malaking tulong po itong mandagdag puhunan sa aking sari-sari store. Kaya naman patuloy pa rin po kami sasali sa mga susunod na promo sa Star FM at Bombo Radio. Maraming maraming salamat rin po sa mga sponsors, lalong-lalo na sa aking winning prop of purchase na San Miguel Philippines. Happy 60 years anniversary po sa Bombo Radio Philippines. Thank you so much po sa 102.7 Star FM Manila. It's all for you. Like mo, share mo.
2: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.

Masarap na kwentuhan, pati na yung mga music na hinahanap-hanap mo. Dito po sa Pinoy Memories ng Star FM. Star Nation, na-challenge yung English ko. Paglapag po ng ating butihing Senator Lacson ng word na Pecksniffian. Adjective po ito para i-describe yung isang tao na mabait, may tamang asal at moralidad. Daw, kuno. Ha? Sa kanyang mga salita lang, gayong taluwas pala at mapagkunwari lamang. Galing po ito sa isang karakter sa nobela ni Charles Dickens noong 1843 pa na may pamagat na Martin Chuzzlewit. Aside sa banal na aso, santong kabayo na mas madali niyong maintindihan itong meaning ng Pecksniffian, may isa pa pong kanta yung yano para maintindihan natin lalo kung sino yung mga Pecksniffian sa ating paligid. Oh, pakinggan nyo ito.

0: aclarado. Now back to our program, Pinoy Memories sa Star FM.
1: Star FM. Mga awiting Pinoy,
2: mag-sing along na
1: sa Pinoy Memories sa Star FM.

0: matinding samahan dahil sa hilig sa magagandang kanta. At syempre, yung masasarap na kwento ni Dr. O. Nandito ka sa Pinoy Memories sa Star FM. We are serving the nation with great music and information. Alams na! Star Nation, kakaiba itong dulot na climate change, ano? Bakit ko naman nasabi? Pati yung haze kasi mula sa Indonesia, dulot yung malawakang forest fire ito nang galing. Apektado po tayo sa Pilipinas, ang layo-layo niya. Iba yung ingat at may mga alam kong LGU that ordered the use of face mask para po sa kanilang mga residente. At syempre, para maprotektahan yung kanilang kalusugan. Also, ha? Medyo litaw na naman yung mga noipi sa New York with the early successes ni Alex Ayala sa US Open dyan po sa may Flushing Meadows. Yung po na ay grabe daw yung rabid support ng Pinoy community. Para na rin yung distinctly Pinoy touches na nangyayari sa mundo ng tennis. Eh ano-ano ba nga ito? Ha? Ayun, may mga offerings Pinoy foods na rin sa mga concessioners pati na mga food stands malapit dyan sa pinaglalaruan ng tennis. At dahil Pinoy, nakita at medyo nasilip din natin. May mga baong, may baong rice at pansit na kinakain sa stands ng ating mga kababayan. Oh, Diyos ko, kinakamay pa. Alatan nyo rin ba? Yung intro po para sa mga manlalaro ngayon dyan sa tennis. Aba, parang boxing ni Pacquiao, ha? Complete with songs and light effects. Ibang klase yung nabigay natin dito. Siyempre, yung effort ng mga noifi to conform sa usual tennis etiquette, talagang effort na effort. Kaso lumalabas talaga yung iba ng pagka-sports natin. Oh, ayun, kala mo basketball. Na maski on-play na yung bola, supposedly sa tennis etiquette po, once na magsiserve, tatahimik ka. At once on-play, wala kang gagawin kundi tumingin lang. Left-right lang tingilan. Walang nagsasalita at walang pumapalakpak. At lalo nang walang nagsasalita. Aba, in between, during search of place, ano ba nakita natin? Kung todo hiyawan at sigaw pa yung mga noipi? Sige lang, kung saan ka masaya, suportahan ta ka. Now, balik Pinoy Memories ulit tayo with Star FM. Star
1: FM! Mga awiting Pinoy sa Pinoy Memories sa Star FM.

0: sharing the music that you grew up with. Dito po yan sa ating Pinoy Memories sa Star FM. Alams na. Kakatapos pa lang po ng grand roll na ating swerte sa palengke promo. At syempre, congratulations sa mga winners. Biro mo po ha, mula sa mga ginamit at napakinabangan nyo ng mga proofs of purchase. Ah, eh naging pera. May nanalo sa bawat area where we operate a Bombo Radio Star FM station. 25 cities or municipalities po yan sa buong Pilipinas. May mga winners tayo for 10,000 pesos as third prize, 15,000 pesos as second prize, at 25,000 pesos bilang ating grand prize. At syempre, may bago na naman tayong milyonaryo courtesy po ng Bombo Radio at Star FM. More than 1 million pesos in cash and in prizes yung pinamigay natin for the duration of our promo. At para sa mga di nanalo, baka lugun-lugo po kayo ha. Sabihin nyo, ay naka, nagulog ako, hindi naman ako nanalo. Don't you worry, don't you panic. Meron pang nakalaang promo yung Star FM at Bombo Radio para may chance ka pa rin manalo. Kasi kung ako sa inyo, ha, yung mga hindi nanalo, kaya eh, parang sabi mo, isang beses ako nanalo dun sa activation, hindi ako nanalo dun sa mga malakihan. O, aba, mag-abang-abang lang kasi sure ako may chance ka pa rin maging next milyonaryo. Now, balik Pinoy Memories na po tayo sa Star Nation, dito pa rin sa Star FM! Star FM!
1: Mga awiting Pinoy,
2: mag-sing along na
1: sa Pinoy Memories sa Star FM.

0: narito ang isa sa mga grander winners ng swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: Ako po si Duel Domingo, nakatira sa Barangay Muson, Malabon City, at dahil sa maraming entries na nihulog ko, ay ako ang napiling winner ng grand prize na 25,000 in cash. Saka tapos na grand draw ng swerte sa palengke 2026 ng Star FM at Bombo Radyo. Kaya naman, inaayahan ko lahat na sumali sa mga susunod na promo ng Star FM at Bombo Radyo dahil tsak kung makakapag-uwi kayo ng mga naglalakihang prizes. Nagpapasalamat ako sa aking proof of purchase na Gardenia, Globe Bread at sa lahat ng sponsor ng 102.7 Star FM Manila. It's all for you, Basta Radyo, Bombo.
2: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
3: The Philippines number one Star FM.
4: Whether you're trying to get a nap or getting ready for work,
5: it's all for you.
4: It's all for you in the afternoon. We'll

0: Star FM.
1: Narito ang maswerteng nanalo ng 1,000,000 piso sa Grand Draw ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
2: Ako po si Albert Bautista, nakatira sa Barangay Socorro, Murphy, Quezon City. Sa totoo lang po, hindi ko talaga inakala na mananalo ako. Sumali lang po ako at naghulog ng mga entries. Pero nang malamang pong ako ang napiling grand prize winner at 1,000,000 pesos ang panalo ko, hindi po ako makapaniwala. Sobrang saya po namin ng pamilya ko. Na malaking tulong po talaga ang 1,000,000 piso at talagang ligtas na salamat ko po ito. Maraming salamat po sa Pure Gold na aking proof of purchase na ginamit. Kaya sa lahat ng mga nakikinig ngayon, sumali lang po kayo at huwag palampasin ang pagkakataon. Baka kayo na lang ang susunod na manalo ng malaking premyo. Maraming maraming salamat po sa Star FM, Bobo Radio at sa lahat ng mga sponsors. Talagang napakasaya po ng araw na ito para sa akin at sa pamilya ko. 1,000,000 piso po, hindi ko akalain ako ang mananalo. Maraming salamat Star FM at Bombo Radio. It's all for you, Basta Radio, Bombo.
3: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
4: The Philippines number one, Star FM.
5: Whether you're trying to get a nap or getting ready for work,
6: it's all for you.
5: It's all for you in the afternoon. We'll

0: Basta Star.
1: Dito sa Tagig, hindi na malulungkot ang mga pasero ko dahil good vibes ang mga music ng Star FM. Kaya, swabing swabay pati ang biyahe.
2: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
3: Star FM.
4: Star FM.
5: Star FM.
6: Star FM. It's all for you.
7: Star FM.
8: Narito ang isa sa mga grander winners ng swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
9: Ako po si Annie Bicambalo mula sa Commonwealth Quezon City. Maraming salamat po sa Star FM at Bombo Radyo. Sobrang saya ko po dahil nanalo ako ng second guaranteed prize na 15,000 pesos in cash sa katatapos lang na grand draw ng swerte sa palengke 2026 nitong September 5, 2026. Malaking tulong po itong mandagdag puhunan sa aking sari-sari store. Kaya naman patuloy pa rin po kaming sasari sa mga susunod na promo sa Star FM at Bombo Radio. Maraming salamat rin po sa mga sponsors, lalong-lalo na sa aking winning form of purchase na San Miguel Philippines. Happy 60 years anniversary po sa Bombo Radio Philippines. Thank you so much po sa 102.7 Star FM Manila. It's all for you. Like mo, share mo.
6: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
10: The Philippines number one Star FM.
6: Mellow Rock Sunday.
11: Mellow Rock Sunday.
6: Carefully selected folk, light rock, and cool country music.
11: Mellow Rock Sunday.
6: Only
11: and exclusive
6: on Star
11: FM.

0: narito ang isa sa mga grander winners ng swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: Ako po si Orlando Asisting Garcia, nakatira sa Rosario, Pasig. At ako ang winner ng grand prize ng 10,000 pesos in cash sa katatapos ng grand draw ng swerte sa palengke 2026. Ang Star FM at Bombo Radyo mula week 1 ay natiyaga akong nag-sense ng entries, kaya naman labis ang papasalamat ko na nabunot ang pangalan ko sa grand draw. Kaya maraming salamat sa Star FM at Bombo Radyo dahil tiyak na malaking tulong ito sa aking mga gastusin sa araw-araw. Muli, maraming salamat sa mga sponsors, lalong-lalo na sa aking proof of purchase ng Holiday Sun Bride at sa 102.7 Star FM Manila. It's all for you, Basta Radyo Bombo.
2: The best rock hits of all time, Vault of Rock on Star FM.

0: You've just enjoyed solid rock music. We will be rocking your world again next Sunday here on Star FM.
1: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
2: Basta Star.
3: Suke, bilan na kayo dyan.
4: Ate, fresh ba yung pechay mo?
3: Oo, kasing fresh ng mga songs at balita rito sa 102.7 Star FM Manila.
4: Ipagkakalat ko to.
3: Tama yan, Suke, kasi
5: number one dito sa Etibak ang 102.7 Star FM Manila.
6: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
7: Star FM.
8: Star FM.
9: Star FM.
0: Star FM. It's all for you.
10: Star FM.

0: Ιφόν Αδέρνα.
1: Oras natin sa Pangkapulan ng Pilipinas, 20 star minutes. Makalipas po ang 7 ng gabi, 7:20 in the evening at the Philippines, third time. At yan ang awitin na yung napakinggan mula kay Pink, Feat, Nate Ruiz. Just give me a reason. And tonight, you have a reason to listen. Kasi Rain Nation, ikaw po ay nakikinig. Dito yan sa ating programang It's All For You in the Evening. Kaway-kaway po sa mga Rain Nation natin no, na nasa biyahe. And also sa mga babiyahe pa lang dahil hindi mo hayaang hindi matapos ang iyong weekend nang hindi nakakagala. Shout out sa iyo na talagang naman nakaka-relate. Kapag weekend, ibig sabihin lalabas, hindi sa bahay lang para ma-maximize. Pero pwede mo naman din ma-enjoy pa ang iyong weekend kasama ang iyong sweetie-sweetie girl, Yvonne Adarna. Dito lamang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Star!

0: clock now.
1: Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of Efficacin oil extra strength. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Narito ang maswerteng nanalo ng 1,000,000 piso sa Grand Draw ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Ako po si Albert Bautista, nakatira sa Barangay Socorro, Murphy, Quezon City. Sa totoo lang po, hindi ko talaga inakala na mananalo ako. Sumali lang po ako at naghulog ng mga entries. Pero nang malamang pong ako ang napiling grand prize winner at 1,000,000 pesos ang panalo ko, hindi po ako makapaniwala. Sobrang saya po namin ng pamilya ko. Na malaking tulong po talaga ang 1,000,000 piso at talagang nagtasasalamat ko po ito. Maraming salamat po sa Pure Gold na aking proof of purchase na ginamit. Kaya sa lahat ng mga nakikinig ngayon, sumali lang po kayo at huwag palampasin ang pagkakataon. Baka kayo na lang ang susunod na manalo ng malaking premyo. Maraming maraming salamat po sa Star FM, Bobo Radio at sa lahat ng mga sponsors. Talagang napakasaya po ng araw na ito para sa akin at sa pamilya ko. 1,000,000 piso po, hindi ko akalain ako ang mananalo. Maraming salamat Star FM at Bombo Radio. It's all for you, Basta Radio, Bombo.

love is the answer. Naniniwala ka ba doon? Kapag hindi mo alam kung ano yung sasagot, piliin mo ang pag-ibig. Piliin mo magmahal. Piliin mo ang isang bagay na hindi ka mananakit ng isang tao. Pero, hindi naman sa lahat ang pagkakataon, love is the answer. Pero most of the time, love could be the answer. Kaya waitin, no? Love is the answer. Mula po kay England Zan and John Ford Coley. Ang ganda-ganda ng awitin na ito. Saktong-sakto kapag ikaw ay bumabiyahe. Tapos busog. Alam mo yun? Alam mo yun? Yung parang saya mo, kasama mo yung mga friends mo. Pumunta kayo sa somewhere. Pwedeng galing kayo Tagaytay, Baguio, kung saan saan man. Wala, may pera kayo eh. Nakapag-road trip, magko-coffee somewhere. Sana all. Nakakaingit kayo ah. Anyway, England Zan and John Ford Coley, sila ay American soft rock duo na of course kasama si Dan Seals and si John Ford Coley, no? Active sila throughout the 1970s. Sila ay native Texans. Mga taga Texas, yeah. They are best known for their 1976 single, I'd Really Love to See You Tonight. And number 2 hit sa Billboard Hot 100. And number 1 sa Adult Contemporary Hit. Of course, marami din silang mga songs na mga, yan, mga magugustuhan mo rin na talaga. But I think itong Love is the Answer, I really, really love this one. Wow, arte! Really, really love this one. Yan na, ito na mga awitin na to, nirelease noong 1979 sa kanilang album na Dr. Heckle and Mr. Jive. Yan lang, ano, share ko lang, bakit? Alam mo, minsan para gumaan lang yung mood, para gumaan ang yung araw, it's a good music. Yung magandang music, no? Kaya, Kasray Nation, manatili lang nakatuto. Dito po yan sa ating programa, It's All For You in the Evening, kasama yung sweet tutti girl, Yvonne Adarna. For more music, tune in lang para masaya tayo. Para masaya, di ba? Okay, oras natin, 42 star minutes na, 43 star minutes makalipas po ang 7 ng gabi, 7:43 in the evening at the Philippines, Standard Time. Diyan ka na muna, magbabalik tugtugan, dito lamang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you, like mo, share mo. Star!

0: Car FM.
1: It's all for you.
0: 102.7.

Ikaw, sino ang iyong crying shoulder? Alam mo, narealize ko no, Sir Nation, habang tumatanda ka, lalo na kung single ka pa, wala kang ibang crying shoulder kundi sarili mo. Kung hindi sarili mo, syempre si Lord, habang nagpe-pray ka. Kapag, parang ganun pala talaga kapag lumalaki ka na dahil may kanya-kanyang buhay ang iba. Mga friends mo, napaka-busy o kaya busy sa bagong pamilya, newly married. Basta ganun. Kaya part of being adult, part pala. Yung wala ka nang ibang magiging crying shoulder kundi yung sarili mo lang. Hindi naman sa nagiging negative, pero yun lang din yung reality, ano. Medyo hard pill to swallow yun. Para sa akin. Uy, totoo ah. Ano ba yan? Naiiyak na naman tuloy ako. Kunwari, joke. Pero dinadaan lang talaga sa biro. Awaiting Albi mula po kay Edwin McCain. Of course, ito awaiting na to is naging pambansang love song din to talaga ng mga manliligaw, no? Hindi pong mga ligaw-ligawin. Si Edwin Cole McCain is an American singer, songwriter, and guitarist and best known sa kanyang for 1998 single niya, which is ito nga yung napakinggan na siya po ay nakilala sa kanyang awiting Albi. Nag-peak itong awitin na to as number 5 sa Billboard Hot 100. Tapos, it's 1999 follow-up na yung I Could Not Ask For More. Nag-peak din yon sa top 40.5. Then, nag-peak within its top 40. Kumbaga, ito yung 5 of McCain's 11 albums na nakapasok sa Billboard 100. Imagine, ang galing. In fairness ha, si Edwin McCain ngayon is ano na siya, 56 years old. And meron din siya mga upcoming na show dyan lang sa Pasay. And then, of course, sa ibang bansa. Sa Wadsworth, Ohio. Ohio, yan. Just Ohio River Sternwheel Festival. Meron siya mga show upcoming. Siyempre, wala naman tayong pampunta sa ibang bansa. YouTube lang tayo. Ano muna tayo dito sa Star FM muna. Sir Nation, tuloy-tuloy po ating mga tsugtsugan. Gusto mo ba ng mga love song? Gusto mo ng pampagising? Gusto mo ng pampaaliw? Pampaaliw sa traffic na nararanasan. Pero dahil Sunday naman, siguro, wala, it's time to breathe. A little bit, since Monday na naman bukas. Time check tayo, 20 star minutes na, bago mag-9 in the gabi. 8:40 in the evening at the Philippines, Standard Time. More songs, Kisri Nation. Ang gaganda ng mga awitin mula kay Isa Sigera pagdating ng panahon. Awitin mula kay Eric Clapton, Tears in Heaven. Tuloy-tuloy yan. Dito lamang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: Happy, happy, happy Sunday! Guys, Ray Nation, kamusta naman ang iyong weekend? Ikaw ba nakapag-swimming, nakapag-jogging, nakapag-hiking, camping, lahat na? Oy, by the way, no, kaninang mga 7 a.m. nagising ako sa lakas ng kulog. Kulog ba yun? Ano, hangin? Grabe yung lakas. Pero pagka bandang tanghali to hapon, in fairness, umukay na rin yung panahon. Diba? Thank you, Lord. Anyway, tonight, tayo po ay naka-live sa Facebook page natin ng 12.7 Star FM Manila. And sa mga nakikinig dyan, sa mga naka-tune in habang nagda-drive, habang inaantok, habang naghihintay ng kung ano-ano man, mga bagay-bagay sa mundo. Naghihintay ka ng reply niya. Naghihintay ka na maluto na yung sinasaing mo. Ngayon ka palang kakain eh. Midnight person. Diba? Midnight sun. Kasama mo yung sweetie girl, Ivana Darna. Yes, naka-live tayo sa basic page natin ng 12.7 Star from Manila. Kaya naman, it's time to comment. Para sa mga matatalas ang dila. Mga grabe magsalita. Matatalas, matatalim, ano pa ba? Matutulin ng mga dila. Grabe. Kung ano, in the name of being honest and in the name of being honest. Kasi relation, di ba, ang dami-dami mo sinasabi. Minsan, syempre, ang dami mo reklamo sa buhay. Hindi naman maiwasan, lalo na kapag talagang naapektuhan ka. Nakakapagsalita ka ng kung ano-ano. Lalo na kapag nasasaktan ka. Hindi mo gusto yung nangyayari sa buhay mo. At lalong hindi mo siya gusto. Diba? Hindi mo siya gusto as a person. Pero ito, kung lang naman ha, lahat ng sinasabi mo ay totoo or magkakatotoo, ikaw ba mas mapipiliin mo yung mga isasabihin mo? At ikatanungan na for tonight, what if? What if? Lahat ng sinasabi mo nagkakatotoo, magiging mabait ka ba? What if lahat ang sinasabi mo kasi initial is nagkakatotoo, magiging nice or magiging mabait ka ba? Hindi ka na ba magiging honest? Kahit pa sabihing honesty is the best policy. No? Alam mo, yung minsan kasi halimbawa nata-traffic ka, na-stuck ka sa, naiinip ka na, tapos naiinis ka, may nasasabi ka sa isang tao. Tapos yun, nagulat ka o, nagkatotoo. O kaya naman, may sinabi ka sa isang kaibigan mo. Nagulat ka, nagkatotoo din. May mga ganong instances. So, what if totoo? Magkatotoo nga yung mga sinasabi mo. Mas pipiliin mo na ba yung mga words na ililet out mo sa iyong bibig? Ito na, basahin natin yan ang mga kasagutan. Sabi ni Kuya, yes po. Kung ang nais mo sabihin na magiging totoo ay para sa kabutihan rin po ng iba, o ang sinasabihan mo, nawa ang kabutihan ang siyang maghari, lalo na po sa nalalapit na pagtatapos ng isa na namang taon. Ano ba yan? Nalungkot naman ako doon. Kasi matatapos na nga ang 2026. Parang ang bilis. Ang bilis na hindi. Alam mo yun? Kaya it's nice then to change the air. Kung ikaw, no, yung talking mo is negative, baka is a chance naman din para maging positive ka rin sa pananalita. Lalo-lalo sa sarili mo, no? Mga pananalita sa sarili natin. Kasi sometimes, tayo pa yung number one critical to ourselves. Tayo yung most enemy ng mga sarili natin. Yung tipong na nasaktan ka na nga, nalungkot ka na nga, kinakalaban mo pa yung sarili mo. In a way na parang inaaway mo pa. Ikaw kasi, wala kang utak. Ang bobo-bobo mo. kumbaga yung negative self-talk, grabe na. Kaya sa susunod na mag-negative self-talk ka, isipin mo, what if nang magkakatotoo yung mga sinasabi ko? So, ang mangyari, sabihin mo mga magagandang words sa sarili mo. Sabihin mo, ang yaman-yaman ko, ang dami-dami kong pera, meron akong magandang bahay, mga ganyan. Malay mo, magkatotoo. O, sunod! Dahil kung bawat salita ay may instant power, power na magkatotoo, mas magiging maingat at mas pinag-iisipan ang bawat sasabihin ko, sigurado! Pero unahin ko talaga na magkaroon ng wallet na may unlimited cash! But I will voice para sa mga magagandang bagay. Tulad ng pagpapadala ng magagandang blessings, healing at saya sa mga mahal sa buhay at sa mundo. Alam mo, unang-una talaga sa lahat, gusto ko yung hindi mo kanalimutan yung unlimited cash. Sasabihin mo, pagbukas ko ng wallet ko, meron yan, unlimited 1,000 pesos bill. Ay! Hindi siya nauubos. Kaso nga lang, dahil unlimited, yung pera mo, tuloy-tuloy lang, hindi natatapon na lang kung saan-saan. Kasi nga, umaapaw yung 1K. Oh, gusto mo ba yun? And in fairness, magsalita ka nga ng blessings, no? Sa ibang tao. Speak blessing, hindi yung puro panlalait. Hindi puro pang the judge and critical. Aray! O, sunod. Ito sabi niya, yes po, para po hindi mapahamak. Correct. Kasi mamaya, ikaw yung mahulog sa sarili mong duga. Tama ba? Sa sarili mong patibong! Duga. Diba? May mga sinasambit tayo, tapos tayo rin pala yung mahuhulog dun sa sarili nating bitag. Bitag? You know, patibong? Anyway, sunod naman, sabi nga ng namayapang nagboses kay Optimus Prime. Yes. No, si G. Peter Cullen, be strong enough to be gentle. Ay, ang ganda nun, no? Be strong enough to be gentle. Ang naging pangaral sa kanya ng kanyang kapatid na miyembro ng Marines nang malaman niya na bobosesan niya ang isang malaking truck na pangunahing karakter sa isang palabas. Oo, yun, the Transformers. Ito ang naging abiso ng kanyang nakakatandang kapatid na nagresulta sa pagkahilig sa karakter na kanyang binosesan, lalo na ng kabataan na pinapanood na palabas na ito mula 1980s hanggang sa 2000s live-action movie nito. Si Optimus Prime ba yung bida, hindi si Bumblebee? Kaya pala, no, ang galing. Gusto ko yon, be strong enough to be gentle. Kasi in a world full of gustong maging angat, in a world full of gusto niya siya yung nasusunod, siya yung boses, blah, blah, blah. To the point na nalilimutan na maging kind. So, you are stronger if you know how to be gentle. Anyway, thank you so much po sa pag-share ng insight na yan. Ito naman ang sunod. Good evening everyone, Adol Yvonne. Para po sa akin, hindi ako perfect na tao. Totoo yan, alam ko naman. May kabaitan ako pag mabait sa akin ng isang tao. Mabait din ako. Kilala ko ang ugali ko. Mabait pag tulog. Oh, sa ngayon kasi mahirap magtiwala sa taong kausap mo. Suriin mo muna bago magtiwala. Meron din tao na magandang kausap, pag sa harapan, pag talikod niya, ichichismis ka na niya. Magandang kalooban sa'yo pag may kailangan sa'yo. Ang tawag dyan, marites! Chismosa! Mga maling information sinasabi sa iba, taong plastic, yan lang. Idol, ingat ka. Wow! Grabe naman yun! Kaya nga eh, paano kaya yung mga dila ng mga chismosa? Meron bang chismoso? Madalas kasi pag sinabing chismis, mga babae talaga eh. Pero ewan ko, kapag yung mga compards, nag-chismisan din ba yan sila? Kapag harap, ay feeling ko oo. Pagkaharap, mabait. Pagkatalikod, ay, ang dami siya sabi. Aray-aray! Sunod naman, ito sabi niya, good evening Ate Yvonne at Eljan. Araw-araw na po ako magpapakabait. Buti naman! Buti naman. Araw-araw ako magpapakabait sa kapwa ko, hindi na ako magmamaldita. At ayoko namang away ng kaaway ng kapatid ko. Alam mo, naalala ko yan, no? Kapag yung kapatid, inaway siya, magsusumbong yung kapatid, tapos yung kapatid niya, yung pupunta doon. Naintindihan niyo ba? Kumbaga yung kaaway ng kapatid mo, automatic kaaway mo na rin. Nung mga elementary days, nangyayari yan eh, lalo na kapag may kuya ka, or mostly kuya, no, na nasa mas mataas na year, diba, grade 2 ka, tapos grade 3 kuya mo, tapos parang siya yung pupunta doon sa umaway sa'yo, tapos siya yung makikipag-usap. Grabe. Akala mo talaga mga malalakas. Mga nagpapanggap lang naman ng matatapang, pare-parehas lang naman din takot. O yan, dahil dyan, magpapakabait na raw si Ate May. Good for you! Kahit sino, kahit ako eh. Kung lahat ng sasabihin mo magkakatotoo, of course, magpapakabait ka talaga. Lalo na pag may, nasa, may gustong-gusto mo ng manlait o gustong-gusto mo ng mag-wish ng bad sa isang tao, ay, pipigilan mo, te. Kahit gano'ng kakainis or kagalit, hindi mo sasabihin. Ang sunod naman, ito sabi niya, hi, kuya! Good PM po sa muna ng DJ Von. Para po sa akin, yes. Kasi ako, napakatotoo. Napatotoo! Okay. Napatotoo ko. Ako, yung 1 million winner. Ganun! TY Star FM and Bombo Radio Philippines. Thank you so much din and congratulations. Kumbaga, may tawag sila dito eh, yung manifesting or like, dinideclare mo, limbawa, ikaw, dinideclare mo na ako yung magiging 1 million pesos winner ng Suwerte sa Palengke 2026. Diba? Baka si Kuya Albert kasi ang ginagawa niya, araw-araw niyang binabanggit. Pagkagising bago matulog habang kumakain. Hindi, ano siguro para sa'yo talaga yon. Nagkataon at the same time para sa'yo. Diba? Ganun yan! Alright, at naman ang sunod, sabi niya, good evening, Story Bon. Yes po, palagi watching from Tenerife, Spain. Shoutout kay second mate, Darwin Magalasen. Anyway, thank you so much. Alam po ng mga sumagot sa atin tonight, sa mga nag-comment, at sa mga nanonood, silent viewer, silent listener, whatever. I hope you're having a good night, a good evening. Ayun o, good evening po. Good evening. Have a blessed Sunday night. Po, mas mabait tayo. Wah. Mas mabait or mas babait. Alin doon? Ano yung oras na natin? 4-star minutes. Makalipas pong 11 ng gabi. 11:04. Hindi ninyate Philippines sa Red Zone. Magpahinga ka na. Dahil natapos na ang weekend. Malungkot. Charot! Di totoo lang, Monday na naman bukas. Pero sige, okay na. Love, love, love. Sabi nga, no, love is the answer. Konti na lang talaga. Di na naman yung aking lalamunan. Okay, good night na. Tayo ay pa till 12 in the midnight. Thank you so much again. Kasama mo yung no. Talaga naman, humabol pa nga ni. No, masama ugali ko. So yes, no, haha, just kidding kaya, waha. Waha. Diba? Bahala ka dyan. Kapag nagkatotoo yung mga pambabash mo, yung mga negative sayings mo, hirap din. Pero wish ko nga, no, parang gusto ko yun isipin. What if magkatotoo yung mga sinasabi mo? Mas mag-iingat ka ba? Or mas lalo kang easy to tell things? No? Or mas easy sa'yo na magsabi ng mga kung ano-anong mga bagay na hindi naman tama or hindi naman dapat? Naku! Naku! Anyway, tonight, Kasi Nation, we're up until 12. ng madaling araw. Kaya naman, magpahinga ka na at enjoy sa ating matugtugan. Ito lamang yan. So, 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo. Share mo.
1: Star FM.
2: Serving Mega Manila through music and information. This is 102.7 Star FM.

0: like more? Share more!
1: Sa Mega Manila, 102.7 Star FM.
2: Good

Pinoy. Gising na, morning na, samahan na ang Star

0: morning na, gising na, samahan na ang Star FM.
1: Ay nako, ayan, kasi ano, ang hihilig kasi sa magagandang lalaki, ang hihilig sa magandang babae, o ano na pala nyo, edi wala. Kaya kung ako sa inyo, makinig nyo lang kayo sa sasabihin ko, humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay, yan ang dapat mong gawin. Kaya makinig ka sa akin and it goes a little something like this.

ibig mong tunay. Sige, sige.

Hoy! Gising na! Morning na! Samahan na ang Star FM!

0: Star Nation, narito na ang ating top of the hour news sa oras na ito. Walang umanong epekto sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court. Ang kasong grave threats na kinaharap niya sa Quezon City Regional Trial Court ang Senate President Sherwin Cachalian. Ang Cachalian, magkaiwalay ang dalawang proseso dahil ang RTC ang umahawak sa criminal case. Habang ang Senado naman bilang impeachment court ang tumatalakay sa impeachment case laban sa Vice Presidente. Pinigyan din na ang pagdetermina ng Quezon City Court na may probable cause laban kay Duterte ay hindi nangangahulugang napatunayang nagkasala na ito o may pinal ng hatols ang korte. Sa impeachment trial, kailangan pa rin anyang ilahad ang defense team ni Duterte ang kanilang mga ebidensya bago magpasa ang mga senador bilang impeachment judges. Noong Hulyo, natapos na ang House Prosecution Panel, iharap ang kanilang mga kaso o kaso na sa ilalim ng Article 4 ng impeachment complaint na nag-aakusa kay Duterte ng culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust, kaunin na umano'y grave threats laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Noong Biyernes naman, September 4, naglabas ng arrest warrant ang Quezon City Court matapos itong makitang may probable cause para kasuhan si Duterte ng tatlong bilang ng grave threats. Lagugat ang kaso sa mga pampublikong payag ni Duterte noong 2024 na sinabi niyang nag-hire siya ng isang assassin upang patayin sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez sakaling matuloy umano ang planong pagpatay sa kanya. Nagpayansa si Duterte ng 360,000 pesos sa Quezon City RTC noong Sabado. Kaso dito nanawagan si Cachalian sa pulisya na seryosong investigan ang payag ni Duterte na nangangamba siya para sa kanyang buhay. Binigyan din ng Senate President na dapat makaramdam ng seguridad ang lahat kabilang ang Vice Presidente.
1: Star FM, top of the hour news.
0: Star Nation, para sa iyo pang managbabagang balita sa loob at labas sa bansa, pumunta lamang sa ating website, www.bomboradio.com.
2: You've just heard the top of the hour news on Bombo Radio Philippines.
3: Basta Radio Bombo!
1: Star FM,
4: the best music station across the nation.
3: Kwelang-kwela ng mga DJs.
4: Ang galing sa information.
1: Fully digitalized. It's all for you.
5: Star FM across the nation.
6: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
1: Basta Star.
7: Ate, ang lakas ng radyo niyo ah. Parang nasa concert ako habang nagpapakulay ng buhok.
8: Ayo ba, syempre. Dito kasi sa parlor namin, dapat habang gumaganda ka, dumadagundong din ang tugtugan at kaalaman.
7: Kaya kami rito sa Maynila,
8: 102.7 Star FM talaga. Dahil Basta Star, bida ang good vibes, tugtugan at impormasyon.
9: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
10: Star FM.
11: Star FM.
12: Star FM.
1: Star FM. It's all for you.
13: Star FM.
1: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
14: 102.7.
15: Number 1 Star FM.
0: 102.7 Star FM is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas and the music station of Bombo Radio Philippines. Star Nation, oras sa buka pluwa ng Pilipinas, 5 star minuto na makalipas ang alas 5 na nagmamagandang madaling araw, 5:05 in the morning.
5: Star FM across the nation.
16: Antonio Lambada.
17: Good morning!
18: Morning mo ay sasaya! Kaya, get ready!
10: sa Morning Stars Week. Morning Stars.

0: Star FM.
1: Star FM.
2: Basta Radyo sa FM.
1: Alos na.

0: FM.
1: Nandituna si Antonio Lambada. Antonio Lambada.
2: Point Seven Star FM. It's all for you.
3: Love
2: Para sa Star Nation, subukan blue one of the Pinas. 27 star minuto na makalipas sa alas 5 na nagmamagandang madaling araw. 5:29 in the morning. Happy, happy Monday, Star Nation. Panibagong linggo na naman ang manggagawa. Ngayong araw na Lunes, September 7, 2026. Hello rin ho sa mga Star Nation natin. Wala sa mga oras ito ay buhay na buhay, gising na gising. At excited na pumasok sa kanilang mga trabaho. Talaga ba? At syempre mga Star Nation natin, watching it ibagats natin. Excited na pumasok sa kanilang mga eskulahan, sa kanilang mga schools. Talaga ba? That's lang. Okay lang, maging excited tayo Star Nation. Ngayong araw na Lunes. Oh, lalo na yung mga Star Nation natin, mga papasok sa kanilang mga schools, mga chikiting students natin, dapat excited tayo lagi dahil may bago na naman tayong matututunan. So mga Star Nation naman natin magkitrabaho, kailangan excited tayo. Bakit? Dahil alam nyo, di ba, kung inyo matatandaan yung unang pasok ninyo, di ba, talagang kailangan nyo ng trabaho. Meron nga kayo trabaho. Pero ngayon, nagreklamo na kayo. Pero syempre, sabi nga nila, di ba? Kung ikaw ay nagreklamo sa trabaho, ang kailangan mong gawin ay maghanap ng bagong trabaho. Pero kung naging nahihirapan ka, wag mo kalimutan, mag-stay ka na muna, ha? Na kailangan, Star Nation, umanap tayo ng inspirasyon kung bakit tayo nagtatrabaho. Para mas lalo tayong ganahan o magtrabaho. Ano inspirasyon nyo? Ang sahod. Hello, everybody. Star Nation, magandang Star Morning. Kasama nyo na ang inyong lingkod. Check on your radio hanggang alas 7 ng umaga sa programa Morning Star Stream. Agad yung Happy Man Every Day. Ito kapartner sa tawanan ng DJ na Heart of sa Hagbal pa at Yami pa. Rawr! Star DJ at Dodger na Brother is my name and music is my game. Maging positibo lang tayo ngayong umaga na to, Star Nation, ngayong araw ng Lunes. Diba? Kumbaga, kahit marami tayong gagawin sa ating mga trabaho, kailangan ni focus lang tayo para matapos natin agad yung ating mga gawain. Yan! At syempre ngayong umaga ng Lunes, diba? Ako na pong bahala magbigay po sa inyo ng ako po na pala ko dyan lahan, ha? Ano po bahala magbigay po sa inyo ng Japak sa Informasyon, Rayot sa Kulitan, at Havay sa Lambadahan. Kaya man natin ang nakatutok Star Nation, dito pa rin po sa inyong himpilan, ha? Kaya naman, huwag na natin patagalin pa. Kung ready na kayo Star Nation sa ating dagdag kalaman. At tabayanan niyo po, ibibigay ko po sa inyo yan. Dito pa rin sa inyong himpilan, naghahatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you!
3: Like mo! Share mo!
4: 102.7
5: Star FM
6: 102.7
7: 102.7
8: 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102

0: Antonio Lambada. Mga balita noon, kasaysayan ngayon, kaganapan sa petsa. Kaganapan sa petsa. Kasama ang tagapagbuklat ng nakaraan, Antonio Lambada.
1: Star Nation, ngayong araw ay September 7, 2026. Atras po tayo at alamin po natin ang balita sa iba't ibang taon ng ika-anim o ikapito ng Setyembre. Atras tayo, Star Nation, September 7, taong 1840, kasaysay sa Pilipinas. Sa petsang ito, ipinanganak ang isa sa mga unang kilalang national artist at isa sa mga haligi sa larangan ng botanika. Siya ay si Regino Garcia, kilala bilang Filipino artist, botanika, o eksperto sa mga usaping halaman at bulaklak at isang bangungubat. Si Garcia, Star Nation, ay kasama sa Manila Botanical Garden at mula na mabuo ang institusyon niyon noong 1858. At nakasama din niya ang Spanish Forestry Bureau mula 1877 hanggang 1898. Noong May 1900, pinangasawaan niya ang lahat ng gawain at trabahong natural na botanika bilang isang eksperto sa mga halaman sa Forestry Bureau ng American Civil Service. Si Garcia, Star Nation, isa ring printing instructor sa Universidad ng Pilipinas at ay kilala rin bilang isa sa mga botanical illustrator. Muwa siya ng mga larawan para sa Flora de Filipinas ni Francisco Manuel Blanco at ang isinilarawan na berasyon nito ay nilathala sa Maynila sa pagitan ng 1877 at 1883. Noong digmaang Pilipino-Amerikano naman, nagbitiw siya sa kanyang trabaho at nagpalista sa Philippine Army. Itinalaga siya Colonel sa Engineering Corps at tumulong sa pangasiwa sa pagtayo ng fortification at defense works sa tabi ng Pampanga River, sa Kalumpit, Bulacan at sa iba pang mga lugar. Sa Batala, Star Nation, September 7, taong 1888. Sa petsa ito, Star Nation, sa kasaysayan sa ibang bansa, sa unang pagkakataon, may sanggol na inilagay sa incubator o ginamitan ng incubator kung saan ang orihinal na tawag ay hatching cradle. Yan po ay matatagpuan sa New York. At kung saan nga ho, Star Nation, ang inilagay ho sa incubator ay pinangalan ng si Edith Eleanor McLean. Sa Odala, Star Nation, sa ating musika sa isayan, balik tayo September 7, taong 1957.
2: I'm so young and you're so...
1: Mula ito, Star Nation, sa Canadian-American singer, songwriter at aktor na si Paul Anka.
2: What they say,
1: ang awiting

Tarnation, isa sa kanyang best-selling hits na mismo siyang sumulat. Ang kantang ito ay tungkol sa isang babae na si Diana Ayub na nakilala niya ang kaso simbahan at naging crush niya. Tarnation umabot sa 1.25 million copies ang awiting na ibenta sa United Kingdom at nag-numero uno ito sa United Kingdom, Australia, Canada, Belgium at Netherlands.

At dyan Star Nation, ang mga balita nangyari sa iba't ibang mga taon, sa iba't ibang mga panahon ng iba't ibang taon ng ikapito ng Setyembre. Mga balita noon, kasaysayan ngayon. Yan ang ating kaganapan sa Petsa. Aras Star Nation sa Buka Buluan ng Pilipinas. 13:03 na lang bago sumapit ang alas 6 na umaga. 5:47 in the morning. Balik ito ka tayo. Ito pa rin po sa inyong impila naghatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: 102.7
1: Star FM. Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka na ba para sa Back to Nature trip natin?
2: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
1: Orokan Icebox?
2: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
1: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
2: Pwede lahat ang laman ng ref natin.
1: Ayos ah.
3: Orokan, maayos ang buhay mo.
4: It's time to fiesta with Bet88.
5: Come dance with me.
4: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
6: It's always a party at Bet88.
7: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@hagcore.ph.
8: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
9: Masigla ka sa ko.
10: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya, mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
9: Masigla pa sa ko, basta gardenia.
10: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
9: Masigla pa.

0: Star FM.
1: Star FM.
0: Basta radyo sa FM.
2: Alam na. Star

0: R-F-M. R-F-M.
1: Good night! Nandito na si Antonio! La-

0: Lambada.
1: Antonio Lambada.
2: Star Trivia. Para sa iyong star kaalaman.
3: 102.7 Star FM. It's all for you.
4: Like mo.
3: Oras aras star nation sa buong kapluan na Pilipinas. 28 star minuto na makalipas sa alas 6 na nagmamagandang umaga. 6:28 in the morning.
5: Good morning!
3: Another day, another trivia na naman po tayo ha. Shanty Star Trivia para sa inyong star kaalaman.
2: Star Trivia number one.
3: Star Nation, kamusta naman? Nakaligo na ba ang lahat? Kung hindi pa, naku po, baka malate ka na naman. Alam nyo, Star Nation, naliligo tayo araw-araw dahil gusto natin malinis ang ating katawan. Tama ba? O baka dahil gusto nyo lang magising? O baka hindi ka naman talaga naliligo, ha? Naku, wag naman. Kailangan maging ano tayo ha, maging malinis tayo sa ating katawan. Pero Star Nation ha, parehas din yan ha, kapag tayo ay natutulog. Yes Star Nation, nalilinis tayo ha, kapag tayo ay natutulog. Dahil Star Nation, ang pagtulog ay literal din naglilinis ng ating brain cells. Brain ko, brain mo, brain nating lahat. Kasi habang tayo ay natutulog Star Nation, yung tinatawag nating cerebrospinal o cerebrospinal fluid sa ating utak ay nagfa-flash para maugasan ang ating harmful proteins and toxins na nabibuild up during the day. Ganyang kalaga Star Nation ang pagtulog. Ha? Pero para sa mga wala pang tulog, dahil graveyard shift, sige na, tulog ka na baby.
2: Trivia number two.
3: Yung iba kaya naliligo, para makapag-selfie muna. yung may magawain ng iba, di ba? Maliligo muna, tapos mag-aayos, saka magsi-selfie, hashtag walk up like this. Ay, sa mga mahilig po mag-selfie dyan, ha, makinig kayo, ha? Alam, paano nyo ba, para maging maganda, ang resulta sa iyong selfie, kailangan mo palang gawin ang mga sumusunod. Ha? Una, turning your left cheek towards the camera makes you more attractive. Yun ang dahilan, Star Nation, kung bakit karamihan ng mga artista, mas gusto nila ang kanilang subject ay ang angulo ay sa left side. Ito pa, Star Nation, ha? Natuklasan sa isang pag-aaral that people tend to be more interested in the left side views ay yung kanilang mga mukha. Kasi mas maraming emotion daw ang pwedeng i-express with your left cheek than your right cheek. Talaga ba? Effective din ba yan ito para ma-impress si crush?
6: No!
3: Masubukan yan. Alam niyo na, Star Nation, ha? Left cheek ang ating angulo. Yeah! And ang Star Nation ang ating Star Trivia para sa inyong Star Kalaman. Another trivia, another learning naman ang ating natutunan dito pa rin sa inyong impilan na nag-atid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you!
4: Like mo!
3: Oras, subukan ang luar ng Pilipinas. 32 star minuto na makalipas sa alas 6 na nagmamagandang umaga. 6:32 in the morning.
5: Good morning!
2: Star Trivia. Para sa iyong star kaalaman.
7: 102.7
8: Star F.
9: Bigla ang gastos.
10: Bagong plano.
11: T-shirt.
12: O kaya bagong negosyo.
13: Buti na lang. May Cebuana na Lumiliere.
9: Sang lang.
14: Personal loan.
15: Jewelry.
16: Negosyo loan.
17: OFW.
18: At motor loan.
9: Basta loan.
19: Sa Cebuana.
13: Goods ka.
9: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
11: Bigla ang gastos.
10: Bagong plano.
11: T-shirt.
12: O kaya bagong negosyo.
13: Buti na lang. May Cebuana na Lumiliere.
9: Sang lang.
16: Personal loan.
19: Jewelry.
16: Negosyo loan.
17: OFW.
18: At motor loan.
9: Bastolone?
0: Sa Cebuana?
13: Goods ka!
9: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
6: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simple umaga, espesyal.
4: Mmm! Holiday!
6: Almusalin na nam!
4: Good morning!
6: Pagtanghalian.
4: Uy, may birthday ba?
6: Tanghalian linam nam! At sa gabi.
4: Wow! Manood sa Buwana!
6: Hapunan linam nam! Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
4: At holiday beef loaf! Malinam-nam holiday!
8: Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka na ba para sa Back to Nature trip natin?
10: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
8: Orokan Icebox?
10: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
8: Oo, mano. Teka, ano mga ba ang dala mo?
10: Hindi lahat ang laman ng ref natin.
8: Ayos ah.
14: Orokan, maayos ang buhay mo.
13: 102.7 Star FM, Star FM. Nandong game, nandong

0: 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo, share mo.
0: Oras sa Star Nation sa buong kabuluan ng Pilipinas, our Philippine Standard Time. Labing apat o labing pitong star minuto na lang bago sumapit ang alas 7 na umaga, 6:43 in the morning.
2: Good morning!
0: Star Nation, alamin natin kung ano bang ating magiging lagay ng panahon.
3: Weather Balita!
4: Weather Balita!

0: Star Nation. Nasa labas pa rin po ng ating Philippine Air of Responsibility ang Tropical Storm Krova. O na dati pong Bagyong Pilandok. Ito po yung nasa layong 1,155 kilometers sa east-northeast ng extreme northern zone. At may meron po itong lakas na hangin na nasa 65 kilometers per hour malapit sa gitna. At ay pabugso na hanggang 80 kilometers per hour. At ito po yung kumikilos pa eastward sa bilis na 10 kilometro kada oras. Pero Star Nation, wala naman po itong epekto sa ating bansa. Ang nakaka-apekto pa rin po sa ating bansa ay ang southwest monsoon o hanging habagat na nakaka-apekto po sa malaking bahagi ng Luzon. Kung saan dyan po sa Zambales, Bataan, Batangas at Occidental Mindoro, asahan po ang maulan na buong maghapon. Habang dito po sa Metro Manila, Ilocos Region, Abra, Benguet, Antique at titirang bahagi ng Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa, asahan po ang maulap na kalangitan na may mga kasama mga pagulan, pagkulog at pagkidlat. Star Nation, huwag natin kalimutan na magbaon pa rin ang payong dahil asahan natin ang mga maulan ngayong araw ng Lunes. At syempre, tubig, iwas dehydration. At syempre, mahabang-mahabang pasensya. Yes, Star Nation, mula rito sa Star FM Weather Center. Yan ang ating ulat panahon. Ngayong araw po yan ng Lunes ng umaga, September 7, 2026.
1: Star FM! Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
2: Masigla ka sa ko.
3: Gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya, mas sulit sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
2: Masigla ka sa ko, basta Gardenia.
3: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
2: Masigla

0: Antonio Lambada.
1: And all the girls in the dance.
0: 102.7 Star FM. It's all for you. Aras aras Star Nation sa buong Blue One of Pilipinas. Limang star minuto na lang bago sumapit ang alas 7 na umaga. 6:55 in the morning.
2: Good morning.
0: Hello po sa lahat ng Star Nation natin na tinatamad pumasok ngayon. Star Nation ha, kailangan baguhin nyo yan. Dapat pag Lunes, kailangan excited kayo pumasok kahit ayaw ninyo. Kasi sabi daw nila, kung ano daw nararamdaman mo nang Lunes, sunod-sunod na daw yan hanggang Friday. Gusto mo ba yon? Kaya tanggalin natin yan, ha? Maging positibo tayo ngayong umaga na to. Isipin nyo na lamang. Oo, malapit na ang sahod. Ilang araw na lang ba? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, di ba? Yun ang i-countdown nyo. 8 days na lang. Anyway, my Star Nation, agad dito na lang muna ang ating programa Morning Star Sweep. Agad dito na lang muna ang inyong lingkod. Ang inyong happy man every day. Ito kapartner sa tawanan ng DJ na heart of sa Hagabal pa at Yami pa. Rawr! Star DJ Antonio Navarro is my name and music is my game. At syempre Star Nation, muli tayo magkarnigan mamaya pong alas 8 ag alas 8 ng umaga sa programang It's All For You in the Morning. And at syempre Star Nation, for the meantime, pagpatakpo ng alas 7 ng umaga, mga nagbabaga balita sa loob at labas sa bansa, ang ating pong Bombo Network News Morning Edition ang bahala dyan. Live po yan sa Bombo News Center Makati at simulcast nationwide. At para po sa ating audio video streaming, pwede nyo po bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel. Hanapin nyo lamang 102.7 Star FM Manila. O di naman kaya Bombo Radio Philippines.
3: Like mo! Share mo!
0: Huwag kalimutan ni like, share, mag-subscribe at click ang notification bell. At bago tayo tuloy ang mapaalam, eto na muna!
4: Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is it's Christmas, we share the love.
0: Starnation sa ating Star Christmas Countdown. 109 days to go at Pasko na. The Bexac, meron na lamang po tayong 108 days, 17 hours, 2 minutes, and 28 seconds.
4: This Christmas, we share the love.
5: Star FM.
0: Here's Ariana Grande para sa kanyang awiting One Last Time. Good morning, Metro and Mega Star Manila.

0: taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo!
2: This is Bombo Network This Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radyo Broadcast Center, Makati City, Philippines.
3: Ngayon ay araw ng Lunes, ika-7 sa buwan ng Setyembre taong 2026 at sa ating Christmas countdown, meron po tayong 109 days before Christmas Day.
2: Sa ulo ng ating mga balita, sa mga pangunahing balita, abangan mamaya Senator Gatchalian, iginiit na walang epekto ang criminal case ni Vice President Sara Duterte na nagpapatuloy na impeachment trial. Ang paglilitis tuloy pa rin sa kabila ng warrant of arrest ng pangalawang pangulo.
3: Ang Philippine National Police nilinaw na walang verified threats laban kay Vice President Sara Duterte. Samantala, Palasyo Malacanang tiniyak ding walang gagawing masama ang pambansang pulisya ng Pilipinas laban sa pangalawang pangulo taliwas sa kanyang naunang claims.
2: Abangan din mamaya dalawang mga engineer ng Department of Public Works and Highways na nakabase dyan sa may Pampanga, sinibak dahil sa kabiguang ipatupad ang road safety measures.
3: Unang araw ng bar exam, naging maayos, mahigit 12,000 examinees sumabak sa pagsusulit.
2: Abangan din sa ating provincial report mamaya bagong miyembro ng Bombo Radyo Philippines Millionaires Club. Lubos ang pasasalamat sa kanyang panalo sa katapos na grand draw ng Swerte sa Palengke 2026. Maraming entries, susi umano sa kanyang panalo.
3: Abangan din mamaya sa ating international news, dalawang piloto na sawi matapos ang naganap na airshow jet crash sa Greece. Samantala, United States Envoy at Ukrainian President Volodymyr Zelensky tinalakay muli ang posibilidad ng peace agreement.
2: Abangan din sa ating sports news mamaya ang kampanya ni Alex Ayala sa US Open. Tuluyan lang nagtapos matapos paluhurin ng American player na si Ivayovich. At live nationwide via satellite, narito hong detalye ng ating mga balita. Walang munong epekto sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court ang kasong grave threats na kinakaharap niya sa may Quezon City Regional Trial Court ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Ayon sa Senador, magkahiwalay ang dalawang proseso dahil ang Regional Trial Court ang humahawak sa criminal case, habang ang Senado bilang Impeachment Court ang tumatalakay naman sa impeachment case laban sa Vice Presidente. Binigyang din niya na ang pagdetermina o pangtukoy ng Quezon City Court na may probable cause laban sa pangalawang pangulo ay hindi nangangahulugan na nagpapatunay o napatunayang nagkasala siya o may pinal ng hatol ang korte. Sa impeachment trial, kailangan pa rin anyang ilahad ng defense team ni Vice President Duterte ang kanilang mga ebidensya bago magpasya ang mga senador na nagsisilbi bilang judges. Noong Hulyo nga ay natapos na ng House Prosecution Panel na iharap ang kanilang kaso sa ilalim ng Article 4 ng impeachment complaint na nag-uakusa kay dating kay Vice President Duterte ng culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust kaugnayan ng kanyang pagbabanta laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Noong Biyernes naman, Setyembre 4, naglabas ng arrest warrant ng Quezon City Regional Trial Court matapos nitong makitang may probable cause para kasuhan si Duterte ng tatlong bilang ng grave threat. Nagugat ang kaso sa mga pampublikong payag ni Duterte noong 2024 na sinabi niyang nag-hire siya ng isang assassin upang patayin si na Pangulong Marcos, First Lady at itong si dating House Speaker sakaling matuloy umano na ang plano na pagpatay sa kanya. Nagpiansa naman ng pangalawang pangulo ng 360,000 pesos sa Quezon City nitong Sabado. Kasunod nito, inanawagan din si Senate President Gatchalian sa pulisya na seryosong investigahan yung pahayag ng pangalawang pangulo na nangangamba siya para sa kanyang buhay. Binigyang diin ng Senate President na dapat makaramdam ng seguridad ang lahat, kabilang na dito ang pangalawang pangulo.
3: Kaugnay pa niyan, tiniyak ng Palasyo Malacanang kay Vice President Sara Duterte na hindi gagamitin ng Administrasyong Marcos ang Philippine National Police bilang kasangkapan para saktan siya o ang kanyang mga taga-suporta. Ito ang payag ng Presidential Communications Office matapos sabihin ni Vice President Duterte na nangangamba siya sa, o para sa kanyang buhay at hindi nagtitiwala sa pulisya, sa korte at maging sa kanyang security team na nakatalaga sa kanya. Ayon kay Malacanang Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi papayagan ng administrasyon na gamitin ang pambansang pulisya ng Pilipinas sa anumang uri ng karahasan Binigyan din ng Presidential Communications Office na ginagampanan lamang ng pambansang pulisya ang mandato nito alinsunod sa batas nang walang pagkiling o konsiderasyong pampolitika at para sa kapakanan ng lahat ng Pilipino. Iginiit din na Palacio Malacañang ang tiwala nito sa liderato at mahigit 230,000 na mga tauhan ng pulisya na anila ay patuloy na profesional sa pagprotekta sa karapatan ng mga tao na sa kanilang pangangalaga. Hinimok naman ang administrasyon na si pangalawang Pangulong Duterte na idaan sa mga legal na paraan ang anumang mga reklamo o pangamba sa mga kilos ng pulisya sa halip na maglabas umano ng walang batayang aligasyon. Nagpahayag din na katiyakan si Philippine National Police Chief General Jose Melencio Narutatis Jr. na tutugunan ng pulisya ang mga pangamba ng pangalawang pangulo sa kanyang seguridad. Inatasan na ang mga kanauukulang police units na patuloy na mag-monitor at magsagawa ng threat assessments laban sa Vice Presidente at sa kanyang immediate family. Gayunman, sinabi ng Philippine National Police na hanggang ngayon ay wala pa itong natutukoy na beripikadong banta laban kay Duterte o sa kanyang pamilya. Nagsimula ang pangamba ni Vice President Duterte sa seguridad kasunod ng paglabas ng arrest warrant laban sa kanya dahil sa tatlong bilang ng grave threats laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at former House Speaker Martin Romualdez. Nagpiansa si Vice President Duterte ng 360,000 sa Quezon City Regional Trial Court noong araw ng Sabado. Ang kaso ay nagugat sa kanyang online press conference kung saan sinabi niyang nakausap niya itong isang assassin upang ipapatay si Pangulong Marcos, ang First Lady at si former Romualdez o House Speaker Romualdez sakaling siya mismo ay mapatay. Bago pumasok sa korte, sinabi ng pangalawang pangulo na hindi siya nagtitiwala sa pulisya at natatakot siya para sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Samantala, ang Philippine National Police naman ay naging pangunahing tagapatupad ng kampanya kontra illegal na droga noong administrasyon ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kung saan libo-libong hinihinalang drug suspects ang nasawi. Sa mga investigasyon ng National Bureau of Investigation at ng Commission on Human Rights, natukoy naman na may ilang mga kapulisan na sangkot umano sa pagpamanipula ng crime scenes at paglalagay ng ebidensya upang hadlangan itong investigasyon sa ilang kaso ng pagpatay.
2: Okay pa rin po ng balitang yan, mga kabombo. Update ho tayo. Dito hong criminal case at impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Hindi raw humaituturing na panglilitis sa dalawang parehong kaso. Ayon po ito sa Senate Impeachment Court. May update po dyan. Si Bombo Jello Aganan.
4: Bombo Genesis, Bombo Jai, hindi umano na ang...
2: Balikan po natin mamaya ang linya ni Bombo Jello. Mga kabombo, kaugnay pa rin po sa... kanyang live report mula dyan sa may Senado. By the way, magkakaroon po muli ng pagdinig ho ngayong araw. Day number 22 na ho tayo. Week number 10 na nang nagpapatuloy na impeachment trial laban sa pangalawang Pangulo. At inaasahang ngayong linggo or posibleng ngayong linggo ay tuluyan na pong tatapusin ng House panel yung kanilang pagpresenta para ho sa Article 1. Ito kong artikulo na tumutukoy dun sa muli manumal yung paggamit ng pangalawang Pangulo sa kanyang intelligence funds. Bago yan, update po tayo dyan sa may mataas na kapulungan na nagsisilbi bilang impeachment court. Hindi raw maituturing na paglilitis sa dalawang parehong kaso, itong kanyang itong criminal case at impeachment case ng pangalawang Pangulo. May update dyan si Bombo Jello Aganan.
5: Bombo Genesis, hindi umano na angkop ang prinsipyo ng double jeopardy sa magkahiwalay na kaso ni Vice President Sara Duterte sa Quezon City Regional Trial Court at Senate Impeachment Court. Ayon yan kay Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tunggol. Pagpapaliwanag ni Tunggol, bagamat kapwa nag-ugat sa umunay pagbabanta ni Duterte laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez, ang dalawang kaso, magkaiba naman ang katangian at layunin ng mga ito. Aniya, ang double jeopardy ay mahigpit na tumutukoy sa magkakasunod na criminal proceedings, habang ang impeachment court ay isang natatanging constitutional tribunal na tumutukoy sa political accountability at pagiging karapat-dapat ng isang opisyal na manatili sa pwesto, hindi sa pananagutang kriminal. Binigyan din ng Tunggol na pinapayagan ng 1987 Constitution at ng mga desisyon ng Supreme Court na magpatuloy ng hiwalay ang criminal prosecution at impeachment proceedings. Dahil dito, wala aniyang legal na epekto sa nagpapatuloy na impeachment trial ang kasong grave threats laban kay Duterte sa regular na korte. Hindi rin umano nito maaaring baguhin, ipagpaliban o diktahan ang takbo at schedule ng impeachment proceedings. Noong Sabado, personal na humarap si Duterte sa Quezon City RTC branch upang magpiansa ng 36,000 pesos sa tatlong bilang ng grave threats isang araw matapos maglabas ng arrest warrant laban sa kanya. Ang kaso sa regular na korte ay nagugat na mga naging pahayag ni Duterte noong 2024 na nag-hire umano siya ng isang assassin upang patayin sila Pangulong Marcos, First Lady at dating Speaker Romualdez sa kating matuloy umanong may planong pagpatay sa kanya. Kung mapapatunayang may pananagutan si Duterte sa impeachment case, maaari siyang matanggal sa pwesto at madisqualify sa paghawak ng anumang pampublikong posisyon. Samantala, Bumbo Genesis, sa kaugnay na balita, ngayong araw, hindi na inaasahan nahaharap sa impeachment trial si dating Department of Education Special Disbursing Officer Edward Pajarda matapos na hindi ito makadalo sa unang pagpatawag dahil sa pagka-stroke. Kasunod dito, hiniling na lamang ng prosecution sa depensa na mag-stipulate na lamang sa mga dokumentong hawak nila na may kaugnayan kay Pajarda at confidential funds ng Department of Education. Kaugnay yan, balikan natin ang mga naging pahayag ni Representative Jerbel Luistro sa impeachment court.
6: Your Honor, witness Mr. Edward D. Fajarda.
7: Mm-hmm.
6: We would like to manifest that we completely understand and in fact sympathizes and expresses our concern on his medical condition. It is our intention not to aggravate his condition. As a matter of fact, it is likewise our intention to excuse him, if possible, from the rigors of being presented in the witness stand. However, Your Honor, that is without sacrificing the case of the prosecution. And that is why, Your Honor, we would like to explore the possibility of entering into stipulations. And if the defense will agree, then there is a possibility as well that the prosecution will move to dispense with the testimony of Mr. Edward Fajarda.
5: Maari namang humarap ngayong araw ang asawa ni Fajarda na si Attorney Sunshine Chari Fajarda na dating Assistant Secretary ng Department of Education ng si Duterte pa ang kalihim ng ahensya. Matatandaan naman na inanunsyo din ng prosecution noong nakaraang pagdinig na balak nang tapusin ang kandilang panig sa September 9 ang presentasyon para sa Article 1 o ang di umano'y misuse of confidential funds sa Office of the Vice President at Department of Education sa panunungkulan ni Vice President Duterte. Muli, pakinggan natin ang mga naging pahayag o balikan natin ang mga naging pahayag ni Representative Jerbel Luistro.
6: The House Prosecution Panel perfectly understand the predicament of the Senator judges right now, having the regular legislation, the budget hearing, and the impeachment trial happening at the same time. Nevertheless, Your Honor, on the part of the prosecution, we're likewise doing our best to be able to expedite the presentation of our evidence. As a matter of fact, that's the reason behind why we are always exploring the possibility of entering into stipulation. So, just a good news for our senator judges, we plan to finish the presentation of evidence for confidential fund until September 9, this coming Wednesday. But we hope that the defense will agree into at least reasonable number of our offer for stipulations, Your Honor.
8: Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Mga kabombo sa nation, bago tayo mapatuloy sa ating balitaan, kasama natin ngayon dito no sa ating studio ang 82nd millionaire ng Bombo Radio Philippines ng 1 million peso sa ating katatapos lamang na Grand Jose sa Swerte sa Palengke 2026. Kasama natin si Mr. Albert Bautista. Again, ang ating 82nd millionaire ng 1 million peso sa Bombo Radio Philippines. Sir, unang-una, welcome dito sa ating studio live. Anong reaction niyo po nung malaman mo na ikaw yung winner ng 1 million peso sa Swerte sa Palengke 2026? Ano yung nag-sink in sa inyo? Ano yung naging reaction niyo nung na-mention na inyong pangalan?
9: Okay po, good morning po, Bombo Radio Philippines. Ako, actually, hanggang ngayon po, nasa-shock pa rin po ako. Kasi hindi ko na-expect na sa dami-dami ng mga entry, ako ang nabubunot.
3: Tapos nung narinig mo yung pangalan, eh, nakatuto ka, no? Nakamonitor na.
9: Nakamonitor
3: ko. Kwentuhan nyo naman po kami, sir, ano yung trabaho ni Sir Albert at yung kanyang pinagkakabalahan dito sa, ano?
9: Sa akong helper sa isang maliit na company.
3: Mm-hmm. Tapos araw-araw, sir, pasok po kayo, no? Pero hindi nawawala yung pag-drop ng mga entries?
9: Opo.
3: Ay, ayun. Ang galing. Tapos, sir, since then ba, sumasali na po ba kayo dito sa ating promo sa iba't ibang promo ng Bongo Radio Philippines?
9: Yes po. Since 2012 pa po.
3: Hindi po kayo nagsasawa,
9: hindi,
3: no?
9: Hindi pa po.
3: Wow. Tapos, this time for sure, parang na sa inyo to, no? Yung 1,000,000 piso. Ngayon, sana panalunan niyo po na 1,000,000 peso sa ilang ulit na pag-drop ng mga entries. Saan po natin ito gagamitin, itong 1,000,000 piso na ito?
9: Papago ko po ng bahay sa amin sa Montalban. Mm-hmm. Then, yung iba po, isave ko po. Mm-hmm.
3: Before, nabubunot din ang ating pangalan, sir, no, sa mga entries,
9: yes,
3: na dinadrop natin sa mga previous na mga promos natin, kahit may mga prizes, no, na pananulan natin noon din sa promo natin. Ano yung rason bakit hindi tayo sumuko sa paghulog pa rin ng mga entries?
9: Kasi po, kasi pag gumibap ka talaga, pag gumibap po talaga, parang katapusan mo na eh.
3: Hmm.
9: Para sa akin, hindi ako gumibap eh. Matalo, manalo, ganun pa rin ako. Dito pa rin ako, sumusuporta pa rin ako.
3: Hindi si Sir Albert nagsasawa na mag-drop ng kanyang mga entries sa ilang ulit. Since when ka nag-start, sir, na naghulog ng iyong mga entries sa ating mga promo?
9: Since 2012 pa po.
3: Since 2012 and 2026, ito talaga asam. Para talaga ito sa iyo, sir, yung ating napanood. Pure Gold, yung naging proof of purchase, ang winning proof of purchase ni Sir Albert dito sa kanyang entry at nabunot natin din noong Sabado. Maliban sa Pure Gold, sir, gumamit din po ba kayo ng ibang sponsors product para makasali mula week 1 ng ating swerte sa palengke promo?
9: Halos lahat po.
3: Hmm.
9: Lahat po ng sponsors.
3: Ginamit nyo,
9: yes,
3: sa pag-drop ng answers. Okay, sige. Sa isa pa din, no, kasama natin si Bobo Genesis Ratcho. May mga questions din para sa inyo, sir. Bobo Gen.
2: Okay. Sir Albert, ano yung rason po ninyo kung bakit nagpatuloy ho kayo na maghulog ng entry since 2012 hanggang ngayon, 2026?
9: Actually, talagang nung

0: Po, masaya po ako. Makakatulong po ako.
1: Oo, oo, oo. Sa swerte sa palengke 2026, linggo-linggo ba naghuhulog ko kayo ng mga entries, sir? Mga ilang entries po yung naihulog ko ninyo sa buong promo?
0: Opo, linggo-linggo po ako naghuhulog po doon. Siguro po mga 300 entries po. Iba-ibang sponsor na po to.
1: May mga palengke draws tayo, sir, ano? Sumasali din kayo doon.
0: Yes po.
1: Oo, oo. Madami hong natanggap na message ang Star FM Manila, maging iba nating station na na-inspire daw po sila sa pagkapanalo po ninyo dahil katulad po ninyo, sila din po ay hindi tumitigil sa pagsali through the years. Ngayon nakita po nila na nanalo ka ng 1 million pesos, nagkaroon daw po sila ng pag-asa na balang araw, pwede rin po silang manalo. Ano kung masasabi po ninyo sa mga entry senders po natin, sa mga nabigyan po ng pag-asa nung nanalo po kayo?
0: So mga ka-entry sender ko rin po, huwag lang po kayong bumitaw dahil alam niyo sa susunod, baka sa susunod na promo, kayo na po ang manalo. Never give up lang po talaga.
1: May mga kababayan po tayo na along the way, parang itinitigil ng paggawa ng entries, ano? Minsan hindi sila nanalo sa isang linggo, so after niyan, hindi na sila gumagawa ng entries. Hindi ko kayo napanghinaan ng loob sa kabuuan, sir?
0: Hindi po. Kasi po, talagang para talaga sa iyo, para talaga sa iyo. Talagang nilabang ko lang po to eh. Itong entries na to eh. Kahit magpupuyat, sige lang po.
1: Dati ko ang Quezon City, binabaha, ano? Hindi naman po kayo nasama dun sa
0: pangalan. Hindi naman po, sir.
1: Oo.
0: Actually, yung bubong po.
1: Bubong. Yung tulo.
0: Tulo.
1: Tumulo lang. Oo. Pero sa kabila po ng pagbaha dun sa mga kapitbahay po ninyo, ano yan, tuloy-tuloy pa rin po kayo sa paggawa ng entries?
0: Opo, tuloy-tuloy po. Kahit mga bagyo po.
1: Kahit gabi, nagpupuyat po kayong gumawa ng entries?
0: Opo.
1: Sinyalis yan na talagang kapag gusto mong manalo, may paraan, ano? Yes, the more po entries you send, the more chances of winning, ika nga. Yung pong mga entries po ninyo, every promo ko ng Radio Philippines, meron kayong hinuhulog na entries, sir?
0: Meron po.
1: So hindi lang swerte sa palengke kundi sa iba pang mga promo.
0: Sa iba pang mga promo.
1: So kabisado na huni niyo, I understand, yes, yung mga promo ho natin.
0: Yes po.
1: Napakalaki ho ng 1 million pesos. Ano po ang balak ho ninyo ngayon na gawin ho dito, sir?
0: Papagaw ko po ng bahay po sa amin, sa kapatid ko po at sa mother ko sa Montalban. Then siyempre po i-save ko po yung iba.
1: Originally, taga Montalban ho kayo?
0: Yes po, dati po. Pero dito po talaga ako sa Quezon City po.
1: Dito kayo pinanganak?
0: Opo, dito po.
1: Oo. So, ngayon, ang tanong ko na marami, paano ko makakatulong sa inyo, lalo in the long term, ang 1 million pesos, lalo ko sa pamilya ko ninyo?
0: Sobrang saya po nito, makakatulong po talaga to, sir, lalo sa pamilya ko po. Sa mother, sa kapatid ko po, sa mga pamangkin. Yun po.
1: May ano palang kwento ng pamilya ninyo? May anak ho kayo?
0: So ngayon po single po ako.
1: Come again, sir?
0: Single po.
1: Ah, single. So yung mga pamangkin na lang ho ninyo ang tinutulungan ho ninyo?
0: Opo, tsaka mother ko po.
1: Mother. Kasama pa po ninyo ang anak, ang nanay ho ninyo ngayon, sir?
0: Actually, sa Montalban po siya po.
1: Ah, umuwi na lang ho kayo sa Montalban?
0: Opo, umuwi na lang po.
1: Yung mga pamangkin ninyo na nababanggit ninyo, ano yan, tinutulungan po ninyo sa pag-aaral?
0: Opo, halos ako rin po.
1: Mga ilan po sila, sir?
0: Ano po, apat.
1: Apat, dami ah. Pamangkin sa mga kapatid na?
0: Opo, pamangkin po sa kapatid.
1: Oo. So, with this 1 million pesos, ano yan, tulong sa pag-aaral na rin po yung bibigay
0: ninyo? Opo, para po sa kanila po, to sa kanila.
1: Wala ka ng balak mag-asawa, sir, with this security, no? 1 million pesos.
0: Saka naman po na yan.
1: Sige, sir, maraming salamat. Thank you so much for joining itong mga promo ng Bombo Radio Philippines, Star FM. I understand na marami pang mga promo ang Bombo Radio Philippines. So kahit nanalo kayo ng 1 million, sasali pa rin po kayo.
0: Sasali pa rin po.
1: Oo, kasi before matapos ang taon, parang meron pa yata tayong papromo, no? And then of course, next year, sa mga susunod na taon, may mga promo pa rin po ng Bombo Radio Philippines.
0: Sasali pala po, nasasali.
1: Oo, iyon, yung maganda, no? Hindi napanghihinaan ng loob, sali lang ng sali, hanggang, malay hunin nyo, kayo na po ang susunod na mga mapabilang na miyembro ng ating Millionaires Club. Bombo Radio Philippines, Millionaires Club, katulad po ni Sir No,

0: Siguro message ko ninyo sa ating mga listeners, mga viewers, tayo po'y napapanood, napapakinggan sa ating 32 stations nationwide, sir.
1: Siguro po ang message ko po sa inyo, yung mga entertainer, nabagipad lang po talaga kayo. Sali lang po ng sali. Kasi sa susunod, baka susunod na promo, kayo na ang mabunot. Yun lang po.
0: Po, may gusto ko kayong iwan na mensahe sa Bombo Radio Philippines at Star FM?
1: Okay, sir? Po. Unang-unang po, salamat po sa Panginoon Diyos at siyempre kay Mama Mary. Higit sa lahat sa Bombo Radio Philippines na sinusuport lang ko lagi since 2012. Actually, hindi 2012-13, 90s matin, sinusuport lang ko ng Bombo Radio Philippines. And then Star FM, maraming salamat po kasi po, ang poong nabunot, maraming salamat po talaga Bombo Radio Philippines at Star FM.
0: Okay. Sir Albert, maraming salamat po muli sa inyo. Ang kwento, mga Kabombo Castar Nation, ni Sir Albert Bautista, isa pong malinaw na nagpapakita na send lang po ng send ng entries. Ano? Huwag pong mapanghinaan ng loob, huwag tumigil sa paggawa ng entries. No? Sabi nga niya kanina, kahit na tumutuloy yung bubong ng kanyang bahay, talagang tuloy-tuloy pa rin yung paggawa ng entries. And since 2012, ano? 2026 na ho ngayon, tuloy-tuloy po siya sa paggawa ng entries. Maraming salamat at ingat-ingat po kayo, Sir Albert.
1: Okay po, maraming salamat po, Sir Bombo Genesis.
0: Maraming salamat po. Ang ating 82 milyonaryo, mga Kabombo, miyembro na ang Bombo Radio Philippines Millionaires Club, si Ginoong Albert Bautista mula ho dyan sa may Quezon City. Pero naninirahan din paminsan-minsan dyan sa may Montalban, sa probinsya po ng Rizal. Winner po sa ating Grand Draw sa nakalipas na swerte sa Palengke 2026. Siya po ang nag-uwi ng pinaka-aasam na lahat, ang 1 million pesos. Kaya sa mga listeners, mga viewers natin, sali din po sa ating mga susunod na mapapromo, mga Kabombo, para ko maranasan din po rin yung manalo tulad po ni Ginoong Albert Bautista. Oras na natin, meron na ko tayong 25 minutes makalipas ang alas 7 ho ng umaga. Ipang mga development ho tayo, iginiit ng Philippine National Police na wala ho silang nakitang verified threats laban kay Vice President Sara Duterte o kahit sa kanyang pamilya. Ito'y matapos ang sabihin ng pangalawang pangulo na siya'y huy nangangamba para sa kanyang kaligtasan habang nasa Regional Trial Court sa Quezon City para magpiansa sa kanyang kasong tatlong counts o tatlong bilang ng grave threats. Isang statement, inilabas ni General Jose Valencio Nartatas Jr., hindi pa muno sumasadya o nagre-report si Vice President Sara Duterte sa tanggapan ng pambansang pulisya ng kahit anong banta sa kanyang buhay maging sa kanyang pamilya kasama na ang sinasabi niyang threats noong 2023. Ayon sa pambansang pulisya, sila ho'y nakapagbigay ng sapat na security assistance sa Vice Presidente noong siya ho'y nasa Quezon City Regional Trial Court. Dagdagpan ng Philippine National Police Chief, ligtas ring nakaalis si Vice President Duterte matapos siyang magpiansa o sa kanyang kinakaharap na kaso.
2: Sa mga kagnay pangbalita komisyon ni Lanao del Sur Representative Zia Alontadjong, ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na hindi siya ligtas at nagtitiwala sa korte, pati na rin sa Philippine National Police at sa sinabing tila siya pa ay nagmumukhang biktima, gayong siya ang nahaharap sa kasong may kaugnayan sa pagbabanta. Napansin din ang mababatas ang kilos at pananalita ng Vice Presidente habang kinakausap ang kanyang mga abogado na anya ay hindi nagpapakita ng isang taong labis na natatakot para sa kanyang buhay. Dahil dito sinabi ni Adjong na hindi umano kapanipaniwala ang pahayag na matagal nang nakatatanggap ng banta ang pangalawang pangulo, lalo't siya mismo ang kinasuhan dahil sa umunoy pagbabanta laban sa pangulo at iba pang opisyal. Gayunman, binigyan din ni Representative Adjong na dapat pa rin seryosong imbestigahan ang anumang aktual na banta laban sa Vice Presidente at sa kanyang pamilya. Samantala, sinabi naman ng Philippine National Police na wala itong natanggap na impormasyon o ulat tungkol sa anumang banta laban kay Vice President Duterte at sa kanyang pamilya. Ayon nga kay Philippine National Police Chief Police General Jose Merencio Nartatas Jr., patuloy namang minomonitor at ina-assess ng pulisya ang sitwasyon upang matiyak ang seguridad ng Vice Presidente.
0: 27 minutes, mga Kabombo, makalipas ang alas 7 ho ng umaga. Meron pong dalawang engineer ng Department of Public Works and Highways na nakabase dyan sa may Pampangang Sinibaak dahil po sa kabiguan na ipatupad ang road safety measure. May update dyan. Live si Bombo Isa Cotoner.
3: Po Genesis, Bombo Jai Sinibaak sa pwesto ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dison, ang dalawang opisyal ng ahensya sa Pampanga matapos ang pagkamatay ng isang lalaki na nahulog sa binahang open drainage canal sa Philam Friendship Highway sa Angeles City, Pampanga. tinanggal sa pwesto sina Pampanga 3rd District OIC District Engineer Acer Marliari at OIC Assistant District Engineer Agustin Dagsaan Jr. Ayon sa Department of Public Works and Highways, hindi na ipatupad ang mga kinakailangang road safety measures sa lugar. Binigyan din ni Dizon na mananagot ang mga opisyal na nagpabaya sa kanilang tungkulin at hindi nagsasagawa ng mga hakbang para matiyak ang kaligtasan ng publiko. Samantala, sa iba pang balita naman, pinabibilis na ng kagawaran ang mga hakbang para maiwasan ang muling matinding pagbaha sa ilang bahagian ng North Luzon Expressway. Kabilang dito ang paglalagay ng mga flood barriers sa Tulaok at San Simon Interchange. Gayon din ang pagbabaon ng sheet pile sa bahagi ng Tulaok River. Patuloy rin ang paggamit ng mobile pumps para sa paghigop naman ng tubig baha sa lugar. Kung ganyan, pakinggan natin ang bahagi ng inspection ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon dyan sa North Luzon Expressway.
4: So, ginagawa na nila yung dredging, no?
5: Yes, sir.
4: Dredging, excavation. Ang objective natin, magot central curtain, di ba?
5: Yes, sir.
4: Kaya namin, yun na, ano itong shoot pile.
5: Yes,
4: so, ang mangyayari, pag nagawa na natin yung shoot pile ng ganda, tapos nagawa natin yung makatayari dito. Magbobomba na lang.
5: Magbobomba na lang mo.
4: Ito ang makakatapos ng shoot pile maging. Ito ang hanggang bukas, tapos ito lahat. Bukas ng shoot pile maging papambaw ng mga
5: tayo.
4: Theoretically, dapat by Tuesday, nakuha na, na-open na natin ang curtain.
5: Oo, okay. Para pati sa kabila, mababa na natin.
3: Okay. Ang mga hakbang ay isinagawa matapos magdulot nga ng matinding pagbaha ang Southwest Monsoon o Habagat noong nakaraang linggo na nagresulta sa malawakang traffic congestion sa North Luzon Expressway. Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Oras natin, meron na ho tayong 29 minutes na lamang bago po sumapit ang alas 8 ho ng umaga. Usaping pagbaha tayo mamaya mga kaumbo. Dalawa po ang ating makakausap kaugnay po sa usapin ng mga serye ng pagbaha at mga sunod-sunod na mga malawakang pagulan dito po sa ating bansa. Lalo ho dito sa Luzon, no? Sa National Capital Region at dyan sa may norte. Makakausap po natin mamaya si Undersecretary ng Department of Health, si Yusek Gloria Balboa. Ito po'y kaugnay pa rin dun sa pagkalat ho ng kasong leptospirosis and sabi ho ng Department of Health, medyo tumataas din po ang kaso ho natin ng dengue. No, mamaya, makakausap din po natin ang Director ng Office of Civil Defense, mga kabombo, Director Vicente Gregorio Tomas. Kaugnay din po niyan sa epekto ng mga pagbaha. Pero bago ho kay Director Tomas, unahin po natin ang ating panayam kay Undersecretary Gloria Balboa ng Department of Health. Magandang umaga. Welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News, USEC, si Bombo Genesis at Bombo Jai ho ito. Okay, mamaya. Balikan po natin ang linya ho ni USEC Balboa, mga kabombo. No? Yung cases ng leptospirosis at ng dengue dito po sa ating bansa, medyo may kataasan na, no? Pero parang hindi pa yata na aabot naman kumpara doon sa nakalipas na taon. Muli, kasama ho natin si Undersecretary Gloria Balboa ng Department of Health. Yusek, good morning and welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News, si Bombo Genesis at Bombo Jai ho ito, Yusek.
6: Yes, magandang umaga po sa inyo. Siyempre sa lahat ng mga nanonood, nakikinig dito sa inyong programa. Okay, tungkol po dun sa ating leptospirosis at saka dengue cases sa ating bansa, no? Ang ating leptospirosis ay...
0: Okay.
6: Ang latest na data, nakapagtala na po ang DOH ng 8,170 na kaso ng leptospirosis sa buong bansa na tumaas na po ito ng 10% kumpara po nung nakalipas na taon. Ay inasahan naman po natin ito. Ito lagi nating sinasabi, no? Kasi nga po may mga areas po na talagang may significant increase kagaya ng NCR regions 1, 3, 4, 10, and 11. So, pero yung namang kaso ng mga deaths, eh ito, mababa pa po naman kumpara noong nakaraang taon. So ito ay 378 na deaths compared sa 755 deaths noong nakaraang taon. At ang case fatality rate niya is 6% na noong nakaraang taon ay 10%. Ayun. Dumami ho kasi yung kaso itong Agosto, no, nung talagang tayo ay maraming bagyo at saka yung habagat na nag-cause ng baha. So, yun po. Ngayon, sa ating mga hospital, syempre dumami na rin ang mga kaso na ina-admit, lalo dito sa NCR, no? Merong 562 admissions. Ito yung latest available data natin. Pero ito namang ating mga hospitals, kahit dumadami yung kanilang mga kaso, nagdadagdag naman po sila ng bed, part ng kanilang surge capacity plan. So, yun po.
0: Opo.
6: Sa ating, sa dengue naman, ano, ang ating dengue cases from September, from January 4 to September 2, meron ng 133,702 cases na naitala. Pero ito ay mababa po kumpara last year na 215,330. Ito ay 38% lower. Tapos, pati yung deaths po ay mas mababa rin, 527 deaths compared sa 836 deaths last year parehong panahon. So, ito po ay kagaya ng leptospirosis, asahan din natin na tataas kasi kung nga po ay tag-ulan pa at ayan, marami rin pong mga baha. So, kailangan ho talagang mag-ingat tayo dito sa mga dalawang sakit na to, kasama na rin dyan yung waterborne diseases at saka yung influenza-like illnesses.
0: Since manageable pa rin naman po sa ating mga hospital, ma'am, ano, pero yung mga gamot sa mga health facilities natin, sapat pa rin naman dito sa leptospirosis, I mean po.
6: Apo, so far naman po sapat pa. Kasi sa kung sa leptospirosis sa ating mga health centers, yung prophylaxis na doxycycline, sapat pa naman, no? Kasi ang DOH, saka dun sa aming regional offices, saka ang local government units ay bumili naman ng gamot at saka meron din tayo yung yakap clinic na kung saan ay doon pupunta, ay bibigyan ng reseta para kunin dun sa gamot pharmacist na libre naman. Ganun din sa ating hospitals, no? Siyempre, they made sure naman na merong enough din silang mga IV fluids, mga ibang antibiotics, tapos yung mga iba pang supplies at yung mga nangangailangan ng dialysis, meron naman po sa ating mga hospital.
0: Medyo mahaba po yung 15-day incubation natin sa leptospirosis, Dok. Ano? Pero sa ngayon, ina-expect pa rin natin na tataas yung cases natin sa leptos?
6: Pwede pa hong tumaas kasi meron pa ho tayong kwan, di ba? Inaasahan na bagyo na parating, sabi nga nila. And then, marami pa rin hong baha ng mga areas dito sa NCR at Region 3. Kaya, yung 15 days kasi, yun ibibilangin natin from the time na na-expose doon sa baha o kahit yung putik, no? So, yun po, magbibilang tayo ng 15 days, doon lalabas yung mga simptomas. Ayun.
0: Saklap, ano? Sa dami ho ng mga lugar na binabaha ho talaga. Pero okay. Good thing na nabanggit ninyo, manageable pa rin naman yung cases. Okay. Bumujay with your follow-up kay Yusek.
2: Okay. Ma'am, naisin namin malaman. No, para
6: okay,
2: sa
6: kaya kailangan.
2: Yusek, sa mga information para sa ating mga listeners and viewers, ano po ba yung mga symptoms nitong leptospirosis, no? Kasi tuloy-tuloy yung pag-ulan pa rin dito, maraming nakalusong sa mga baha, para ma-inform din, no, yung ating mga listeners and viewers dito, maging aware po sila.
6: Okay. Unang-una po, no, yung kapag once na na-expose, no, punta na sa health centers natin para doon sa ating doxycycline na prophylaxis para mapigilan yung pagkaroon talaga ng infection na yung 5 to 15 days na yon. Ang unang mga simptoma na mararamdaman usually ay yung lagnat, paghina ng katawan, tapos mga iba nag-chills pa, and then kapag naapektuhan na yung atay, dyan yung lumalabas yung paninilaw ng mata, Okay, yan ang katawan. Tapos, meron din yung sa kidney naman ay pakunti-kunti yung ihi o kaya kung iihi man, yung dark colored yung kanyang ihi. At ito na yung pagkuhan, kailangan na ng dialysis. At yung malala na talaga ay kapag nagkaroon ng hemorrhage sa lungs, no? So ito yung talagang iniwasan natin na hindi mangyari kasi mahirap na pong habulin. Baka it would cause death. Kaya kailangan magpakonsulta ka agad, no? Yung first sign pa lang ng fever, wag na natin hintayin na lumala yung fever.
2: Kung instant ba na umepekto agad itong leptospirosis sa isang tao? Yusek, how instant ba na umepekto agad itong leptospirosis sa isang tao?
6: Ah, yun nga, after 15 days, kaya meron pa namang period talaga eh na yung prophylaxis kasi na doxycycline, yun yung pipigilan niya kasi in 5 to 15 days, dito yung dadami yung leptospirosis bacteria nga para mapigilan yung pagdami, hindi magkaroon ng, mag-cause ng infection doon sa tao. Kaya napaka-importante po yung prophylaxis na yon.
2: Pagdating naman sa dengue cases, no, Yusek, may intervention din po ba tayo dito sa mga paaralan? Kasi typically, yung mga naririnig natin ng mga reports, yung mga kabataan, yung mga estudyante talaga yung nagiging victim nitong dengue.
6: Yes, tama po yan, no? So, ang ating pinaka-main strategy pa rin dito para ma-prevent itong paglaganap ng dengue ay yung tinatawag nating 4S strategy, yung search and destroy mosquito breeding sites, yung secure self-protection, seek early consultation, and support to fogging and spraying. Na ito ay pwede pong gawin sa ating bahay, sa komunidad, at sa mga workplaces at ito nga sa paaralan. Kasi ang ganda, sa paaralan kasi, captive group, andyan yung mga bata at saka syempre mga teachers at saka non-teaching personnel.
2: Now, Yusek. Yusek, nais din namin malaman, no, since health-related nga ito, no, mga cases na ito, may monitoring po ba tayo dito sa epekto ng haze na mula sa Indonesia? Ano yung pagtugon dito ng Department of Health?
6: Ah, yes. Itong haze, no, minomonitor din natin ito. And this is in coordination with DNR, AMB, kasi meron silang air quality monitoring. So, kailangan, titignan natin yon kasi ang DOH, syempre yung mga symptoms na pwedeng mabigay ng haze ang aming minomonitor. At usually, respiratory symptoms ito, cough, tapos yung mga may hika, ganyan, nahirapang huminga, tapos naninikipang dibdib, yun yung minomonitor natin kung tumataas dun sa mga areas na merong haze. Okay, so meron tatlong kwan eh, napakadaling tandaan natin, air. Yung A is alamin ang kalidad ng hangin, no? So hindi lang dun sa amoy at sitsura, pero yun nga yung monitoring ng DNR, EMB, kasi kwan naman, pinupost nila yan. Okay, tapos yung I naman is iwasan ang exposure. Yung pag-stay sa labas, lalo na kung yung measurement ng air quality is PM2.5, narating na yon, no? Huwag tayong manatiling matagal sa labas, okay? Tsaka yung strenuous activities at kung paano magsuot tayo ng mask, face mask. Sabi nga N95, pero kung wala N95, kahit na anong mask kasi, magbibigay din ng protection yon. At syempre, ang mga vulnerable groups natin, mga bata, mga pregnant, lactating mothers, yung mga senior citizens, gaya ko. Tapos syempre, yung mga may sakit na nga sa baga o kaya sa puso. And then R, rumisponde kapag may simptomas na. Ganyan mga nabi ko nga, ubo, hika, ganyan, pumunta na sa pinakamalapit na health facility para hindi na po lumala. Ayun.
2: Thank you so much, Yusek. Mamo Jen?
0: Yusek, from time to time siguro, no, dahil mahalaga pong sektor ang health department, makiki-update muli kami sa inyo pong monitoring sa mga nangyayari sa buong Pilipinas, Yusek. Maraming salamat. Ingat-ingat po kayo, ma'am.
6: Yes po, maraming salamat din.
0: Maraming salamat po. Ang isa po sa mga executive ng Department of Health, si Undersecretary Gloria Balboa, kaugnay po sa ilang mga usapin. Ano? Pangunahin po dito ang leptospirosis, paglaganap ng leptospirosis na sa 10% na raw yung itinaaso nito. Usapin pa rin po ng pagbaha. Makakausap naman po natin ang Chief ng Disaster Preparedness Service ng Office of Civil Defense, si Director Vicente Gregorio Tomas or Director Vic. Magandang araw, magandang umaga po and welcome sa Bombo Radio Philippines. Director, si Bombo Genesis at Bombo Jai ho ito. Thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines. Tayo po yung napapakinggan, napapanood ng live sa ating 32 stations nationwide. Maki-update ho kami doon sa mga pagbaha. As of now, gaano ho karami na yung mga na-monitor ho ninyo yung mga lugar na nakapag-rehistro ng mga serye ng pagbaha, Director?
7: Yes, sir. Thank you to all the listeners po and viewers. 689 areas po ang naitalang binaha sa Region 1, Region 3 at Calabarzon po. At meron pong 110 areas ay nasa Region 1 naman po, 545 naman po sa Region 3 at 34 po sa Calabarzon. Patuloy po ang ating monitoring at response operation. Hindi po tumitigil yun, sir. In fact, meron po tayong relief caravan na inilaunch po ng ating pong NRMC. Ito ay utos po ni President BBM at ni Kalihim Bibo Chidoro. Kaya po yung pag-release po natin ng more than 10 M35 trucks with relief items, mga bigas po ito, potable water and hygiene kit. Si mismo po ang ating Civil Defense Administrator, Yusek Cabrero, sinend off po yung pong 10 truck po papunta po sa mga flooded areas naman po ito ng Bulacan, sir.
0: Hanggang ngayon, Director, may mga lugar pa rin po ba na lubog pa rin sa pagbaha? And as of now, ilang lugar po yung nagdeklara na po ng state of calamity so far?
7: Yes, sir. Actually po, ang Bagyong Luis, Neneng, Maymay, at dahil po doon sa habagat, may 179 cities, municipalities po na until now po ay nadeklara na nasa state of calamity. At yun nga po, inuna lang po yung sa mga municipalities of Bulacan na still under flood waters po. Pero kasunod na rin po yung mga nabanggit kong regions like Region 1, Carr, Region 3, Calabarzon at Mimaropa. At konin po, yung ibang agencies of government, tuloy-tuloy pa rin po yung kanilang response operation in coordination po sa mga local government units po.
0: Mm-hmm. Dami ano. Sa ngayon din po, simulan noong nanalasa itong tropical depression, Luis, mga ilan na po yung natukoy po natin na affected, mga kababayan po natin, Director? And sa ngayon, gaano po karami yung mga nasa ilalim pa rin po ng evacuation centers?
7: Opo, sir. Umaabot na po sa 2.8 million families or po, roughly 9.7 million po na individuals ang affected po sa mahigit 6,000 plus barangay na hanggang ngayon po nasa evacuation center dahil po may baha pa rin po. 19,000 plus ang families or 65,000 na mahigit na individual ang kasalukuyang po nasa different evacuation centers. Yung pong figures natin sa mga po na nasawi ay running 39 na po. 20 po ang injured at 3 po ang still reported missing na patuloy po ang paghahanap po sa kanila, sir.
0: Mm-mm. As to damages, sir, mga ilan na po yung mga or magkano na po yung naitalaho ng Office of Civil Defense sa infra at sa kaagri?
7: Sir, for damages naman po, 7.78 billion pesos po ang total damages po for infrastructure. Po naman po sa damages and losses sa agrikultura po, umaabot na po ng 3.39 billion pesos po, sir.
0: Bumbujay, with your follow-up by Director.
2: Director, posible pa kaya natataas pa yung data na mga nabanggit ninyo?
7: Hopefully po, hindi na po. But of course, sa continuous monitoring po and coordination natin po sa mga regional offices ng OCD, gaya po ngayon, kami in touch with Region 3 because meron pong relief operation. Dagdag po ito sa mga ongoing na po na ginagawa po ng iba pang agencies of government. So we are praying na hindi na po sana madagdagan, sir.
2: Kumusta naman po, Director, yung inyong mga rescuers after now almost 2 months na deployment sa ground?
7: Sabihin na natin po, yung ating pong mga response unit, kasama po ang ating mga local government DREAMOs, or yung disaster risk reduction management officers din po nila, ay kung naman po, they are on, sabihin na natin, high moral pa rin po sila dahil yung pong pagbibigay tulong sa ating pong mga kababayan ang talaga pong number one na mandato po natin. Yan din po kasi ang lagi pong pinapaalala ng ating pong Pangulo na maging maagap ang pag-responde po natin. And ito ay lagi rin pong naibabahagi po sa amin ni Secretary Dibosidoro. Kaya po yung kanina, sir, na sinare namin, we launch or rather send off 10 N35 trucks loaded with almost 5,000 kilos of rice po na at may potable water and hygiene kits po na papunta po sa flooded areas in Bulacan. And sunod na po yung mga other regions after we get the figure kung saan po talaga yung hardest hit na mga areas na hanggang ngayon po ay medyo nalulubog pa po sa baha po.
2: How about yung pagtulong po ng Philippine government through National Disaster Risk Reduction and Management Council so far, Director? Are there enough support and supplies po ba para sa kabuang taon na ito?
7: Very, very responsive pa po yung inventory of our food, non-food items at DSWD being part of the response cluster, sir. If I may share po, ang standby funds po natin ay nasa 1.59 billion. And sa DSWD po, meron din po sila naka-standby na food and non-food items. More than 25,000 plus personnel are on standby just in case po na kailangan pong rumisponde. Maliban po doon sa nasa ground na po.
2: And now we're still in the middle of typhoon season and possibly magtutuloy-tuloy pa rin sa mga susunod na mga years itong kalamidad. Sasapat po ba, enough po ba yung pondo natin dito, Director?
7: The figures that I mentioned to you po ay sapat naman po upang magbigay tulong po just in case we pray to God na hindi naman po sana na dumating yung po pong mga bagyo or habagat. And kung naman po ito, the standby funds are also being supported by the local government unit na meron din po silang tulong na ibinibigay sa ating po mga kababayan na naapektuhan po ng baha at iba po pong mga hazards triggered po by tropical cyclones and ng habagat din po, sir.
2: Thank you po. Ombo Jen.
0: Ang masakla po dito, Director, after ng mga serye ng pagbaha dahil dito sa mga typhoon at habagat, andyan na naman yung El Nino. Ano? Anyway, Biden, makiki-update muli kami sa inyo, sa inyong opisina para ko ma-update natin ang ating mga listeners, mga viewers. Thank you. Maraming salamat. Ingat po kayo, Director.
7: Thank you po. Patuloy po at paalala rin po ng OCD sa publiko na manatili po tayong alerto at makinig po tayo sa mga official advisories. Lalo po galing sa ating mga local government units, mga science-based agencies like PAGASA po, DOSP, MGB, at of course, nanggagaling pong updates and situationers from the National Disaster Risk Reduction and Management Council, sir. And of course, yung pong pagiging alerto po natin, laki pong tulong ang mga nagagawa po ng ating pong mga kasama po sa media gaya po ng inyong programa at naipaparating po natin yung mga advisories at mga dapat pong gawin at hindi gawin in case that there will be another cyclone or habagat po na parating. So ingat po ang lahat at God bless po kayo sa inyo, sir, at sa ating pong listeners and viewers at maraming salamat po.
0: Maraming salamat po sa inyo, Director. Ang Chief ng Disaster Preparedness Service ng Office of Civil Defense, si Director Vicente Gregorio Tomas Magakaumbo. Kaugnay po dito sa mga serye ng mga pagbaha na atin pong naranasan dito po sa ating bansa. Nagatid sa atin sa oras na 8 minuto bago po sumapit ang alas 8 ng umaga. Dito tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station. Ang prosecution kinumpirma na may mga pasabog na malalakas na ebidensya na ipapresenta ang naturang panel sa nagpapatuloy na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Mayabi po dyan ang Bombo Radyo, Iloilo.
8: Naghahanda ang prosecution ng isang dokumento na kanilang inilalarawan bilang very strong o napakalakas na ebidensya na kanilang ipapasabog sa nagpapatuloy na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Itong sinabi ni Attorney Hesmon Talan, deputy spokesperson ng prosecution sa panayam ng Bombo Radio. Ayon kay Montalan, mayroon silang dokumentong ihaharap sa impeachment court ngunit tumanggi siyang ibunyag kung ano ito at kung saang impeachment article ito gagamitin. Anya, bahagi ito ng kanilang trial strategy kaya hindi pa nila maaaring ibahagi sa publiko ang detalye ng kanilang susunod na presentasyon. Samantala, pinag-aaralan pa ng prosecution kung alin ang kanilang unang ihaharap sa pagitan ng bribery at unexplained wealth na mga artikulo. Posible umanong unahin ang unexplained wealth, ang bribery, o tuluyang i-drop ang bribery article depende sa magiging penal na estratehiya ng prosecution.
9: Sa kasulukuyan po, pinag-uusapan pa namin sa prosecution kung ito po ang pinakamagandang estratehiya para lang ma-ano natin itong i-layout po natin yung itong articles of impeachment before the impeachment court. Pero tignan lang po natin, pagdating po ng September 9, tignan po natin kung ano pong mangyayari. Yun lang po masasabi ko. So, ayoko po i-confirm or i-deny kung meron nga pong, alam mo po, it's trial strategy po ito. Pero masasabi ko po, i-confirm ko po na meron po kaming dokumento na may ipapresenta namin ng malakas. Masasabi ko pong malakas lang.
8: Mula rito sa Bombo Radio, Iloilo, para sa Bombo Network News. Ako si Bombo, Cherimay Colomeda Marcon, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!
10: Bombo International News.
2: Nasawi ang dalawang piloto matapos na mag-crash ang isang Phantom F-4 jet habang isinasagawang isang air show sa Tanagra Air Base sa Athens, Greece noong araw ng Sabado. Bumagsak ang nasabing fighter jet ilang daang metro lamang mula sa mga nakasaksi. Tinatayang nasa libo rin ang dumalo sa air show noong araw na yun at wala namang naitalang sugatan. Ayon sa Air Force officials ng Greece, natagpuan ang katawan ng dalawang nasawing piloto sa paligid ng Tanagra Air Force Base, 60 kilometers north of Athens. Gumamit naman ng 11 water dropping planes at nagtulong-tulong ang 85 na mga bumbero upang maapulak agad ang sunog matapos na bumagsak itong eroplano. Agad naman ang kinansilan ng mga organizers ng ilang events para sana sa susunod na linggo.
10: Bombo Sports News.
0: Sa ating sports news, mga kabombo, nagtapos na ang kampanya ni Filipina tennis star Alex Ayala sa 2026 US Open matapos po siyang mabigo sa American player na si Iba Jovic sa round 3 ng naturang torneo. Naging dikitan po ang laban ng dalawa mula nung mag-umpisa hanggang sa dulo at nakuha po nitong si Jovic ang unang set sa score na 7-5. Bago bumawi itong si Ayala sa second set at dinumina ang naturang set para ho ibulsa ang score na 6-3. Doon sa third set o yung tinatawag na deciding set, mabilis na nakakuha ng momentum itong si Ayala at umabot sa 4-2 ang kalabangan sana. Ngunit hindi po nagpatinag itong si Jovic at dunting nakabawi hanggang sa maitabla ang naturang laban. Nagpalitan pa ng malalakas na tira ang dalawang manlaro. Ngunit bago tuluyang isinara ni Jovic ang deciding set sa 7-5 para makakuha ng panalo. Sa kabila po ng pagkatalo, naging kapansin-pansin ang ipinakitang tapang at determinasyon ni Alex sa kanyang kampanya sa New York at muli pong pinatunayan ng Pinay Tennis Star na kaya po niyang makipagsabayan sa mga dekalibreng manlalaro sa International Tennis Tournament.
10: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
0: Para sa palitan ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies ngayon pong araw na ito, mga kabombo Caster Nation, araw ho ng Lunas. Pero atin pong babanggitin sa inyo yung pong resulta ho ng trading nung araw ho ng Biyernes, ang huling trading po nitong nakalipas na Linggo. Ang isang US dollar ay katumbas na po ngayon ng 62 pesos and 59 centavos. Ang isang Hong Kong dollar naman ay katumbas na po ng 7 pesos and 97 centavos. Ang isang Singaporean dollar, katumbas na po yan ng 49 pesos and 34 centavos. Ang isang Saudi Arabian Rial, yan po ay katumbas na ng 16 pesos and 64 centavos. Habang ang isang Euro naman katumbas na po ng 72 pesos and 67 centavos. Batay pa rin po yan sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng Bankers Association of the Philippines. Tuloy-tuloy lamang sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at FM stations. Gamit po ang ating mga social media pages, mga kabombo. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwede po niyong balikan ng mga programa ho ng ating mga provincial station. Hindi po ninyo napanood, napakinggan o namonitor sa nakalipas na oras o nakalipas ng mga araw. At bawat istasyon ng Bombo Radio Philippines, meron pong sariling social media pages na pwede po nyo subaybayan. Meron tayo sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, maging sa Bombo Mobile App. And of course, sa ating www.bomboradio.com. So, pwede po nyo kaming sundan. Pwede kayong mag-like, mag-follow, and mag-subscribe. Sa Luzon area, mga kabombo, Caster Nation, nariyan pong Bombo Radio Kawayan sa may Cagayan Valley. Ang Bombo Radio Dagupan at Star FM Dagupan dyan sa may bahagi po ng Pangasinan at mga katabing probinsya. Ang Bombo Radio Baguio at Star FM Baguio, dyan sa may probinsya ng Benguet at buong Cordilleras. Dyan sa may Bicol Region naman, sa may southern area ng Luzon, nariyan pong Bombo Radio Legazpi at dito sa National Capital Region, pwede niyong subaybayan ang Star FM Manila.
2: Para naman sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Northern Luzon, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Tugigiraw. Nariyan din ang Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. Sa southern area naman, nariyan ang Bombo Radio Naga. At bago tayo magtapos, mga kabombo, Caster Nation, narito sama-sama tayong manalangin ng oratio Ibirata for deliverance from calamities.
11: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation. Nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.

0: Hello, Mr. Nation. Para sa ating Christmas countdown, meron na naman po tayong 109 days before Christmas Day.
1: At abangan po muli mamaya ang susunod na Bombo Network News, mga kabombo. Mamaya pong alas 12 ng tanghali hanggang alauna po ng hapon ang ating Bombo Network News Noontime Edition para huyan sa mas maraming mga balita at mga mahahalagang impormasyon. Yan na rin pong kalipunan ng ating balitaan para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News. Bombo Network News Morning Edition, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
2: Like mo! Share mo!
3: Basta Radio! Bombo! Star FM,
4: the best music station across the nation.
5: Kwelang-kwela ng mga DJs.
4: Ang galing sa information.
6: Fully digitalized. It's all for you.
7: Star FM across the nation.
2: Star FM number 102.7.
6: Basta Star.
8: Ay nako, traffic na naman. Buti na lang, nakatunin ako sa 102.7 Star FM Manila.
9: Sa true lang girl, Star FM ang lifesaver nating mga commuter dito sa Alabang.
10: Kaya naman, like mo, share mo!
11: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
12: Star FM!
13: Star FM!
14: Star FM!
6: Star FM! It's all for you!
15: Star FM!
16: It's time to fiesta with Bet88.
17: Come dance with me.
16: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
18: It's always a party at Bet88.
19: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@hagcore.ph.
20: Narito ang maswerteng nanalo ng 1,000,000 piso sa Grand Draw ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
21: Ako po si Albert Bautista, nakatira sa Barangay Socorro, Murphy, Quezon City. Sa totoo lang po, hindi ko talaga inakala na mananalo ako. Sumali lang po ako at naghulog ng mga entries. Pero nang malamang pong ako ang napiling grand prize winner at 1 million pesos ang panalo ko, hindi po ako makapaniwala. Sobrang saya po namin ng pamilya ko. Malaking tulong po talaga ang 1 million piso at talagang nagtasasalamat ko po ito. Maraming salamat po sa Pure Gold na aking proof of purchase na ginamit. Kaya sa lahat ng mga nakikinig ngayon, sumali lang po kayo at huwag palampasin ang pagkakataon. Baka kayo na lang ang susunod na manalo ng malaking premyo. Maraming salamat po sa Star FM, Bombo Radio at sa lahat ng mga sponsors. Talagang napakasaya po ng araw na ito.